0: pag ang pasistema nindo dyan, di ba? O, sisitabi and masayo masabig dyan, sabi ko. Ma-follow up ka, ipapasurat na naman sa Amos, ipapollow up mo. Yudi! Mga yudi ka mo! Pero ang beses ka ma-follow up, ah, sa laog nin 2, 3, 4, 5, sarong simana kang fa-follow up, nothing happened. So far, mga tugang ini ang sitwasyon, estado kan sa tuyang kooperatiba. Bagamat may mga pangapuda na ngunya na i-take over na kan Meralco, isa pribado na ang sa tuyang kooperatiba. Kadakul po ang mga nagkukontra. Ah, paano kaya sala kaya sudiskarte na Ranuel? Oh, natatasala because they were the same personalities who introduced APEC. And aramtaman na su APEC na pinag-introduce kang grupo ni Rusal, daiman kay kamugtakan, kaya nga ni baga pinahali. Pero kung bako gayon si Noel ang nagkuan, kung daiman pigpara unabi ni Kaloy na Lorya, o ni kong Kaloy, na siya, si kong Noel, si Congressman Congresswoman Crisel dangan si Adrian o kan tercer distrito iyo an nasa likod kan paglaog kan Meralco. Oh, pwedeng nagiba ko ta sa istorya. Unfortunately, these same personalities were the same personalities who introduced the idea of letting the former Albay Power and Energy Corporation take over the management of our cooperative. Unfortunately, and I mean unfortunately, so sa indang kautakan, raman kinangyari. Imagine from 2 billion pesos na pagkakautang kang kooperatiba, naghali ang APEC, nasa 4 bilyones na. Imbis mabawasan na iyukuta su promisa ninda na doble lugod. Ah, tapos su serbisyo, baana, daiman giraray kikamugtakan. Diba, lamang ining Meral ko na ni. Pero ako halatong ko muna ini bago ako magdesisyon mga tugang kumbaga sa mga masunod kong pagkomentaryo. Ah, paborable na ako sa Meral ko dai. Depende po iyan sa magiging resultado kan pag-urulay na gigibuhon diyan sa hunta probinsyal. Kumbaga ang sabi ni Caroline Sigaso, ang bukal kan Premier Distrito. Hahanapon ta ngaya, iimbestigaran ta baga haina ang ipinag-alukar na pondo kang national government through Akubicol Party List Initiatives. Ah? Tanganing marehabilitar ang mga substations, masalidahan ang mga raraot ng poste, pati na ang mga kablikan kuryente, mapalitan, masalidahan, mabaguhan. Nanganing ang mga na-experience ang papuro palsok na kuryente, halangkaw na singil sa kuryente, tibaan lamang mga tugang masabi na kita sa mga masunod na aldaon si Mana asin taon. Hayahay! Dakunday man sana. Huh? Sabi ni Pai Ramon, at lamang, dumana daw ako pagdai pa kinangyari ko niyan alo diyan sa aliko. Ako na ang bahala sa aga. Sabado pa lang sa aga. Sige, paangusong kumang kamukido ang aldaw. Sa Lunes, balikan ta. Paramenta sinipo tabi si Papa Rod Perez. Salamat tunon, Marina Pagkaaga.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba, hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners na tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangka at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the

0: tagum. Nagtutugod ka na kayang baguhunin kwarta ano galit ni sarong tao? Ay, day, di ka nani magagum? May kwarta o day? Raot ano galit mo?
1: Basta pikulado o ragun!
2: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Oo!
3: Tama ang narinig din nyo.
4: Extended na!
3: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya,
3: todo ang papremyo.
4: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: The most memorable songs.
2: Ballerina girl.
1: Playing one after the other.
2: Let me tell you now.
1: Down memory lanes.
2: All that's on my mind.
1: Right here, right now. Urago Retro Morning.
3: Retro

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May Silymarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba, hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba,
4: mas pinabongga,
5: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
5: para maging winner.
4: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

9.7, Oragon News. There have it, Someone Like You by Adele at exactly 9:14 in the morning. Yes, magandang morning! As well as maganda pa rin ang kasama nyo ngayong araw ng Biyernes. Grabe, Friday na naman mga ka-Oragon. Happy, happy Friday sa lahat ng ating mga certified listeners. Yes, para pa din sa inyong mga pagburubati, sige na push na, send na sa amin number na 0913-556-3933. And syempre, batiin ko ang mga Baskarenios. Uy, nakatutok. Talagang maraming thank you mga ka-Oragon. Uy, malapit na ang fiesta sa amin, ha? Punta na lang kayo sa bahay ni na... Pag sa bahay namin, ha, wala kaming handa, guys. Pag kayo pumunta sa bahay, kayo yung ihahanda namin. And eto, shout out kay JC Daily Ride and kay Kuya Mel BG Vlog. Magandang umaga. Sana maganda ang gising niyo ng ating mga certified listeners. Of course, batiin ko rin ang ating mga certified listeners dyan sa Legazpi Port, dyan sa Victory Village, and of course, sa mga certified listeners natin dyan sa Maruroy Daraga. Shout out sa, ano guys, sa Golondrina, Astillero, Makiniana, and Bahamunde family. Uy, magandang morning din sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Uy, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya mga ka-Orago. And sa mga pupunta ng Legazpi, make sure na alam nyo mamayang hapon ay may parade. So be ready lang sa mga traffic and everything. Yes, always magdala ng payong dahil yung panahon natin ay pabago-bago. Parang ikaw. So, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here we get a song by Luis Capaldi, Someone You Loved. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7, Oragon.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Naaalala mo ba ba?
1: Inaalam ko na kamali ako.
0: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa

0: You're listening to 90.7 Radio Oragun.
1: When I first saw you,

99.7 Orago na Nails. It's exactly 9:34 in the morning. Uy, maganda, magandang morning. Looks like we made it. Look how far we've come, baby. Uy, napakanta ang person. Happy, happy morning sa lahat ng ating mga certified listeners. Lalo na dyan sa Rosales, Itirihali, si Ma'am Doris, and kay Sir Nelson Rosales. And of course, kina Aryan, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Magandang morning. Uy, magandang magandang umaga din dyan sa Pacifica Agrivet, kina Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. Magandang magandang morning po sa inyong lahat. Uy, sa mga taga dita, Legazpi, sa Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Inteya, and Boras family. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre dyan sa Ilawo, Daraga Albay, sa Irish Carinderia. Hello sa mga drivers ng Rawis B and Daraga Legazpi route. Magandang magandang umaga. Sige lang, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Here's Everything I Do by Bryan Adams. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

0: Darling, ano ta hanggang sa ngunyan? Dry skin pagiraray ang kublit mo? Ako, binakal ko na ikanin lotion. Iyo na nga ni, day ko aram. Iural daw man ako nagiinom kan lotion na yun.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hello? Anong yes. Pangalan mo?
6: Si Dab po.
7: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw kaya. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost within a week. Bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayunin na. So, tula ko talaga, pag-loaded ako. Then, nagsali talaga sa part.
8: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The most memorable songs.
15: Ballerina girl.
14: Playing one after the other.
15: Let me tell you now.
14: Down memory lanes.
15: All that's on my mind.
14: Right here, right now. Now, Ragun Retro Morning.

99.7. Orago na niya sa 2 minutes before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning. Uy, magandang umaga pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners out there. Huwag na huwag kayong alisin, huwag na huwag maglilipat because you'll be safe here by Rico Blanco. Stay tuned in only here on Big Double Line 99.7. Orago.

0: pagpipilan mo na nga yung paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulurete mo, di ba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda. Huh? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
7: Dahil heto na
6: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours, in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 10:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover. Boys,
2: tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage.

0: 99.7. Ora ko na niya, it's 10:34 in the morning. Ang halik mo! Nami-miss ko! Nami-miss daw ni Kuya. Ano? Uy, ang halik niya. Uy, sana all ages. Tapos sundan mo ng basang-basa sa ulan. Uy, charot. Uy, guys, ingat-ingat. Kidding aside, ingat sa lahat. Kasi uso ngayon yung sinat. Uso ngayon yung ano tawag dito. Wala na kasi. Naiisip ko. Uso ngayon yung kalintura. Uy, speeding aside ha, ingatan ang mga sarili, mga ka-Oragon, because health is wealth. Anyways, happy birthday sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanina lang birthday sa ngayong araw ng Biyernes.
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Uy, dyan lamang kayo ha, here's Basang Sisiu sa mga naulanan ngayong araw na to, sa mga nadiligan. Here's one, a Cosmic, manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7, Oragon.

0: Magbulag na kita. Iyo, Mariman, basta iwalat mo sa kuya limang aki, ah. Lima? Ano ka, boy? Sarusa na.
1: Huh?
0: Natataso apat yaon sa imo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta Bicolano o Ragun?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hi, Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
0: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
1: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
0: Day ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturo ko, marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Mga alaala ng nakalipas.
5: Wala nang makilala ka, aking mahal.
4: Kay sarap balik-balikan.
6: Bakit ngayon ka lang?
4: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
6: Love me like you tell me.
4: Dito lang sa Uragon Retro Morning.

Radio 9.7, ora ko ninyo sa 10:54 on the clock. At kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, TL ako sa iyo. And shoutout sa lahat ng mga natagpuan na ang kanilang mga true love. TL means true love. Ang sabi ni Ate Wen, sana mahanap niya na ang kanyang true love. Drive-thru ng Aleko. Drive-thru pala, true love. Oy, hello sa lahat ng mga certified listeners natin out there. Samahan niyo pa rin ako sa programa Oragon Power Hits till about 12 noon. More tugtugan pa mga ka-Oragon. Kaya dyan lamang kayo, just sit back, relax in here. Sabihin mo na. By Tap Zuzara. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7. Oragon.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ako si Ronnie Gagasol sa Bansipi. And mini-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-design ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood game ako. Magaling na resumpesan blood game ko. Puro negative. Yun lang po.
6: Ang Ning's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Ning's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
9: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
10: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun. The newest.
11: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I'm gonna do your laundry. I ain't your mama.
0: And the most requested.

Only the best and the latest on 90.7 Radio Uragur.

0: Doc, ako tabi sa pasyente nindo ka nagkaanting taon. Ayun, naramduman ko na ika. Tata, anong problema? Ihapot ko lang kuta, Doc, kung pwede na akong magkarigos.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ako si Ronnie Gagasol sa Bansipi. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na rin sa present blood came po. Puro negative. Yun lang po.
6: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
7: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
8: Playing only the best variety from the 80s, 90s, and today. Right here on Uragon Power Hits.

Happy the 9.7. Oragon it is. It's exactly 11:36 on the clock. Happy, happy lunchtime sa lahat ng mga nananghalian sa mga oras na to. Yan, sabi ni Justin Bieber, love yourself. O, totoo nga naman talaga. Before you love anyone else, love yourself first. Dapat mahal mo yung sarili mo, tanggap mo yung sarili mo. Pero minsan may mga doubts talaga, guys, na kaya mo ba to? Kaya mo ba? Kayang-kaya. Kayanin mo para sa buhay. Minsan may mga taong gusto na lukasan yung buhay nila. Pero guys, masarap mabuhay. May mga taong nilalabanan yung buhay nila tapos ikaw gusto mong tapusin. Huwag ganun. Dapat labanan mo kung ano man yung nararamdaman. Pero syempre naman, sabi nga nila, kapag hindi mo nilagay sa sapatos nila yung anong tawag dito, yung sitwasyon, hindi mo malalaman kung ano yung nararamdaman nila. So don't you ever judge mga ka-oragan. Anyways, dyan lamang kayo ha. Just sit back, relax, and here's Girls Like You by Maroon 5. In all fairness, sa 2027, magko-concert ulit sila dito. Punta tayo, guys. Ano, tara. Keep it right here, only here on FBI 9.7, Oragon.

0: Hey, Mito Walay 90.7, Oragon and Yowza, there have it, Paru Paru by Beanie. Oh, hello, hello sa mga, ano yan, fanatic ng Beanie. Ang mga blooms. Uy, shout out sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays ngayong araw ng Biyernes. Happy Yippie Birthday!
1: Happy Birthday!
0: Uy, sa mga nagsiselebrate ng kanikinilang anniversary, weeksary, daysary, or kahit ano pa man yan, hello po sa inyong lahat. Ano meron sa inyo? Celebrate ba kayo? Uy, happy anniversary sa Alpha Kappa Rho. Anong tawag dyan? Sa aga or bukas. Ilan na ba yan? Ika 53rd? Ito, Yarn. Yan, ika 53rd founding anniversary ng Alpha Kappa Rho. Long live! Grabe, ang tagal na pala ng Alpha Kappa Rho. Hello, hello sa lahat. Yan ang pagbati galing sa founder. Para Supreme... Ikaw si Supreme Leader na si Joko Diaz. And shout out sa lahat ng mga Alpha Kappa Rho bukas. Grabe, August 8, 2026. Grabe, no, ang tagal na ng inyong mga samahan. And, grabe, August 8, 1973 to August 8, 2026, and more kung saano, more birthdays to come. So congratulations sa Alpha Kappa Rho. Anyways, hello hello pa din sa lahat ng ating mga certified listeners. Thank you guys sa pagtutok. Mamaya samahan niyo ako 1 till 3 PM sa programang Oragon sa Hapon. So here's Raining in Manila. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: You're listening to 90.7 Radio Uragon.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: Basta Bicolano, Uragon!
3: Tuhod! Siko! Baymwa!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragon.
3: Kasangga at kalusugan. Coming up next.
4: Coming up next.
3: Coming up next.
5: Kasangga at kalusugan. Kakasangga at kalusugan. Kalusugan. Kasangga at kalusugan.
6: J-Mar, Todo Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
9: Nakakaabot pa
8: saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan!
10: Magandang umaga! Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan!
11: Kasangga

0: dahil ito lang ating kasangkang Enjibar Camonias.
1: Magandang umaga! Magandang umaga!
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki na laging nakasubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan.
0: Good morning!
2: Welcome po tayo mga kasangga sapagkat ang programa ito hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated para naman sa mga mabibisang produkto mga kasangga. Salamat po sa ating mga tumatangkilik ng ating produkto sa buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na tayong lahat? Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag. Mga parents kong minamahal sa bahag nito ng Visayas region. Lalo tigit sa bahag nito ng Samar Province at Leyte Province. Na talaga namang ang produkto natin ay paboritong paborito ng ating mga taga-subaybay ng ating mga suki. Ano po, salamat po, dagang salamat. At good morning mga kasangga sa ating mga nanay at tatay na nakikinig. Dito naman sa bahaging ito ng Kabikulan. Kumusta na kaya ang ating mga parents dito sa ating lugar sa Masbate Province? Kumusta na po tayong lahat? Nawa po'y talagang tuluyang makabangon po tayo sa mga naranasan nating kalamidad. Nawa po'y talagang maging maayos na po sapagkat sa totoo lamang ako'y matagal pong nanirahan dito sa Masbate Province. Ano? Siguro

0: sulod didi sa inyong lugar, lalo tingin sa bahagi ito ng City of Masbate yan eh. Kaya medyo naintindihan ko yung mga salita dito sapagkat yun lagi ang naririnig ko eh, ano? So natatandaan ko nung baguhan ako didi sa may Masbate eh, bumibili ako ng electrical tape eh, hindi ko alam kung paano pagbili sapagkat yung salita dito is Masbate nyo ani. Sabi nga ay pag bumibili ako dito nung tanda ko nung una kong salta, no? Sabi ko ay pabili nga ng electrical tape, meron ba kayo? Sabi sa akin ay igwaman. Eh di ang ginawa ko, tiningnan ko muna yung stand, tinakita ko meron. Ang ibig sabihin pala ng igwa, mayroon ani. Kaya tayo po ay nakakaintindi ng salita po ng Masbate nyo. Ang kanila pong public market sa atin po ay palengke sa bahagi ng Quezon Province, sa kanila po ay merkado. Ano? Saan po ba mabibili ang isda po dini sa inyong lugar? Doon sa merkado. Palengke po yun, public market po yun, ha? Kaya namimiss ko ang lugar po ng Masbate Province. Kumusta po tayo mga kasangga nating Masbate nyo, Masbate niya? Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo yung maging malusog. Ang produkto po natin nandyan lang sa inyong lugar, sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa inyo ani. Kaya dagang salamat po sa inyo, ha, mga kasangga natin sa Masbate Province. Dumako tayo sa ating mga kasangga dito pa rin sa Bicol Region. Kumusta na po ang mga taga Sorsogon Province? Kumusta ang mga taga Sorsogon City? Ito po yung kanilang siyudad, Sorsogon City.
1: Good morning! Good morning!
0: Tayo po'y nakarating na po sa lugar na ito, mga kasangga. Diyan po sa may simbahan, meron pong radyo dito, ha? May malakas na radyo sa ating lugar, mga kasangga, no? Sa may simbahan po yan. Malapit po yan dyan. So good morning sa atin lahat. Siyempre sa mga taga Albay Province, ang malawak na Albay Province, good morning. Yung ating mga taga Legazpi City, yan, tayo po'y nakarating na sa Legazpi City. Diyan po tayo tumutulog dyan sa may lugar pong magandang hotel. Nalimutan ko na yung hotel dyan, na talaga namang medyo mahal po yun, mga parents kong minamahal, ha? Ay nagpasalamat tayo dun sa kay Father. Sino nga si Father yung tumulong sa atin dyan na tayo po ay inilibre dun sa mamahaling hotel? Kaya nung naging masarap yung ating pagtulog, ani? Masarap yung ating pagtulog eh. Abay, nag-extend kami ng isang gabi pa rin, ano? Yung ating grupo, abay, nung magbabayad na kami, abay, napakamahal pala nung hotel, hani? Yung unang gabi, sinagot ng ating pari dito sa may Legazpi. Kaya ako nagpapasalamat. Nalimutan ko sino nga si Father, ano? Yun, alam naman nila yun, ha? Yung panahon nag-i-start pa lang tayo dito sa Legazpi, ano? Talagang parang opening namin yun, mga kasangga, sapagkat ang malakas na radyo ng panahong ito dito sa bahaging ito ng Legazpi City ay talaga namang super lakas, yung sa Gitsit FM. Parang hindi ko na narinig yun dito sa ating lugar eh, ano? Sa Gitsit FM, ha? Tabi naman sa ibang radyo. So yun ang istorya sa may Legazpi City, ano? Talagang magandang Legazpi, in fairness, ha? Talagang mayamang lugar po ito. So, good morning po sa mga taga Legazpi City. At nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsuma ng ating produkto. Matagal na pong kumukonsuma ang mga ito eh, ano? Dito sa Bicol Region, ano? Kaya, Albay Province, good morning! Welcome sa ating programa, ano? Programang Kasanggat Kalusugan, atid ng GMR Herbs Incorporated. Punta tayo ng Camarinesur. Yan, ang Camarinesur naman, ang lugar ko naman na talaga namang pinupunta at tinutulugan, ang lugar ng Naga City. Yan po ang kanilang siyudad, ani. Maganda ang Naga City, mga kasangga. Talaga namang itong mga binabanggit kong mga siyudad na ito, puro maayos po ito, ha. Mula dito sa Sorsogon City, Legazpi City, Naga City, ay talaga namang mga parents kong minamahal. ang huhusay ng mga tao dito, ang huhusay ng management, napakaunlad na po ng mga lugar na ito. Kaya nung ako'y nasa bahagi ng Pulillo Island, naririnig ko itong lugar na ito, daanan ng bagyo po ito eh, na nasa isip ko po mga kasangga, ano, ay talagang laging giba dahil dumadaan nga po yung bagyo. Pero nitong ako po'y naging negosyante, abay nakita ko po ay hindi naman pala dun sa isip ko ang lugar ay ganun. Na para bang ang nasa isip ko ay ano ba ang dito ba sa lugar na ito'y umuunlad sapagkat dinadaanan lagi ng bagyo. Ay nung ako'y makarating na sa mga lugar na ito, nakita ko abay ito pala yung mayayamang lugar hani. Lalo yung ating Naga City, ang gaganda rin ng hotel dito, mga parents kong minamahal. Pang ano, pang Metro Manila ang design ng hotel dito sa atin sa lugar pong ito ng Naga City. Ano, kaya napakaswerte po ng ating mga parents, mga kasangga natin dito po sa Naga City sapagkat kumpleto na po kayo. Talagang kumpleto, pati kainan kumpleto, kapihan kumpleto, lahat kumpleto. Congratulations sa city government ng ating lugar dito sa atin sa Naga City. Ano po? Ang hinihintay ko po na magkasyudad, ito pong lugar ng Camarines Norte. Pero ang kilalang lugar po dito, siyempre yung Dait. Ano? Di kaya city na ito? Ako'y wala mang update ha. Yan pa'y Dait City? Ano po ba talaga ang syudad ng ating lugar sa Camarines Norte? Sapagkat ako'y napadaan na rin dito. Napaka daming negosyo rin sa lugar na ito eh. Ano po? Ako po may naglalakad sa syudad na ito eh. As ano? Sa Dait, hindi ko sure yung Dait kung city na eh, ano po. Ang alam ko talaga nung una, pagkaalam ko, ito'y Dait City eh. Pero parang hindi nare-recognize dun sa pagiging city sapagkat ako ngayon magre-research pa rin, honey. Magre-research ako. Sapagkat nakita ko rin naman na umuunlad ang lugar ng Dait eh. Kita ko naman ang daming establishment, ang daming negosyo. O may mga bangko rin naman dito, as in may mga radio station po dito. Opo mga parents kong minamahal, sino kaya ang nakikinig sa lugar pong ito ng Dait? Hani, para malaman ko, kayo ba'y city na? Kayo ba'y syudad na? Kasi dapat mayroon tayong tinatawag na syudad sa isang lugar ng probinsya katulad nga po ng Camarines Norte. Hani, dapat ito ay, hindi ko sure kung alin talaga yung kanilang lugar na talagang matatawag nating syudad. Ano? Pero bagay naman, di ba, Dait City, di ba? Mas bagay po, Dait City. Di po ba bagay po, yun na ni. So, re-research natin yan sapagkat hindi ko kabisado. Pasensya na po, mga taga Camarines Norte, ha? Sapagkat, sabi nga, sa lawak ng Pilipinas, ay hindi ko na memorya. So, may lugar din akong medyo nasisilip dito na talagang, kumbaga saan ay nababanggit lagi ang pangalan. Anong lugar po ng Santa Elena? Yan, Santa Elena, Camarines Norte. Merong Labo, ano yung Labo? Camarines Norte. Yan mga pangalan lumalabas dito sa akin eh. Alin pa yung mga laging nababanggit po natin, ano? So, mayroon tayong lugar. Ang sikat din po, yung Kapalunga. Yung bang Kapalunga ay yun, hindi natin masasabi pang city ang Kapalunga. Pero, ang ganda ng tunog, ano, kung magiging Kapalunga City, dapat talagang ma-recognize. Pero ano, sa totoo lang ha, ang sikat po ding lugar sa Camarines Norte, yung nga pong Kapalunga. Po mga parents ko, parang municipality pa rin po siya eh. Alam nyo, maliit pa lang ako, napunta na ako sa Kapalunga. Alam mo, may mga tinatawag na ako dito eh. Parang May yan. Ang natatanda ko lang, May 14. O 13, 14. Hindi ko sure kung alin doon. Basta may kapistahan dito, mga parents ko. Mula po dyan sa bahagi ng Infanta Pulillo area, Bordeos, Pulillo, umaako po dyan. May mga sakit sila. Sila po gumagaling kapag umaako po. Mayroon po diyan na itim na Nazareno. Ano? Tama? Ano po? Nazareno. Aba, yan po'y talagang dinadayo sa totoo lang. Halos traffic sa lugar pong yan. At isa po tayo sa nakasaksi. Diyan po tayo tumutulog sa may school dati. Noong kami po'y dumarayo po diyan. Noong ako'y mapapunta ng Lucena City, hindi na ako makapunta. So, nakakapasyal ako kapag sabi nga katulad nung mag-ano tayo ng mga promotions, napunta po tayo sa lugar pong ito ng Camarines Norte dito po sa Kapalunga, no? Sa mga taga Kapalunga, good morning po. Malusog na umaga po sa atin lahat. Alam ko pong napapakinggan natin ang programa Kasanggat Kalusugan. Thank you. Ang bilis naman ng oras, mga kasangga. Ang dami ko nang sinabi ay kayo po ay baka nauumay, hani. So, tayo po ay magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan. Number po natin 0918-277-7888. Kasi ating mga tagapakinig, malusog na umaga po sa ating lahat, ha? Kumusta po tayo? Gusto ko pong kayo'y maging malusog. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inje Mar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
2: Kasangga at Kalusugan!
3: Uy, pare, Mar Cafe pala ang kape mo? Iba mahal yan?
4: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
3: Ha? Ano yun?
4: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
3: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
4: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
3: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
2: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng J. Mar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na

Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na ang ating mga kababayan? Kumusta na ang mga Rotarians? Malusog na umaga po sa ating lahat. Ha? Mula po dyan sa lugar ng Laguna, dito sa bahagi ng Batangas, itong lugar ng Mindoro, itong lugar ng Marinduque Province, Quezon Province, Bicol Region, at sa lugar ng Masbate Province kasama ang Visayas Region. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre yung ating mga minamahal na mga suki. Kaya yung ating mga kasanggang nakikinig ngayon, nawa po kayo'y humihigop ng masarap at mabisang produkto ng Gem Archives Incorporated. Ang produktong Marka 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ang inuming tsokolate natin, ang napakasarap na Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Choco Linamnam Healthy sa katawan, at siyempre naman ang ating Marka 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract, ang kaping tunay na bigas, tunay na wagas. Kasama ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink, Mark Capsule Herbal Food Supplement, Mark Stevia Alternative Sweetener kasama ang Mark C Vitamin C Plus Zinc Mark Up Capsule Food Supplement, at siyempre ang gandang natural herbal soup mga parents kong minamahal. Dapat ang mga yan ay ating gamitin. Dapat ang mga yan ay ating tangkilikin. Yan naman ay piling mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede rin po yan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin JMAR Marketing Online Shop Store mga parents kong minamahal. Ito pong maganda nating pag-usapan, mga

0: Swerte po natin sapagkat ang ating Mark juice ay masarap. At sapagkat ito'y may sangkap na talaga namang napatunayan na ito po ay isa po sa pinakamagandang ingredients ng Mark juice. Ito naman pong guyabano, ano? At ito'y talagang napatunayan na ito'y nakatutulong bilang panangga sa karamdamang kanser, ha? Mga parents kong minamahal. At pwede po natin itong laging konsumuhin. Itong tinatawag nating sour soup, mga kasangga. Sour soup, ha?
1: Kasangga at kalusugan.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa kasangga at kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Kasangga! Kasangga at kalusugan.
3: Engimar Camonias.
1: Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Ito yung isang prutas na mayaman sa carbohydrates. Ito po'y mayaman sa vitamin B1, vitamin B2, at siyempre itong vitamin C na napakahalaga, mga parents kong minamahal, upang mapatibay ang immune system. At ito'y talagang sagana sa dietary fibers na mahalaga naman para naman sa malusog na digestive system. Kaya pala mga kasangga, itong guyabano ay napakasikat na klaseng prutas sapagkat maganda pala ito sa loob ng ating pangatawan para makatulong sa pag-detox, ha, mga parents kong minamahal. Yung mga dumi sa loob ng ating katawan ay kayang-kayang lunasan o kayang-kayang linisin dito namang tinatawag nating guyabano. Marami akong gagawing research sapagkat may talagang lumabas sa social media mula naman sa iba yung dagat na talaga namang sobrang ipinagmamalaki itong ating guyabano na talagang nakatutulong para palakasin ang immune system natin at makatulong po para maging malinis ang loob ng ating pangatawan. So, bibigyan ko po kayo ng maraming paliwanag tungkol dyan sa guyabano. Atin lang i-research ng mabuti para po maipaliwanag sa inyo kung gaano kahusay ng isang guyabano para naman sa isang Mark juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Ito po'y alam nating traditional na ginagamit ng mga taong may diabetes upang mapababa ang blood sugar. Maaring makatulong sa pagpapagaling ng masasakit na kasukasuan, mga pamamaga, asthma at pagpapababa ng lagnat at presyon, ha, yung may mga alta presyon. So yun po yung ilan lamang sa benepisyo ng ating guyabano, mga parents kong minamahal. Doon pa lamang sa pagpapalakas ng immune system, mga parents kong minamahal, at yung pagtulong niya sa pagtunaw ng ating makinain ay isa na rin sa pinakamalaking tulong ng guyabano doon sa pag-inom natin ng Mark juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Ang mga sangkap po nating mga sikat, mga parents kong minamahal, para sa Mark juice ay ito na pong ito naman pong buwamera, itong chia seeds, itong Garcinia Gambogia, ito pong mangosteen, stevia, at itong tinatawag na guarana extract powder. So ibig sabihin, narito po ang pinaka mahuhusay na mga ingredients sa ating Mark juice para sa mahilig humigop ng juice, ha, para sa kanilang pagkain.

0: mga parents kong minamahal. Kaya itong mga pinagsama-samang sangkap, ito po ay masusing pinag-aralan bago po ito gawin, itong kabuuan ng ating Mark Diyos, mga parents kong minamahal. Ano po? Kaya walang produktong inilalabas ang GMR Herbs Incorporated na mahinang klase. Puro magagandang klase po yan, mga kasangga. Kaya sa ating mga parents, kayo po ay laging bumili ng Mark Juice. Huwag kayong magpawala sa inyong tahanan sapagkat ito po ay napakahusay mag-detox ng loob ng ating pangatawan. Maglinis, mga kasangga, maglinis ng mga sabit-sabit sa loob ng ating bituka para maiwasan natin ang problemang cancer.
1: Come on guys, let's do this!
2: Woo!
1: Maagap man bumangon para sa trabaho, may exercise at pagplano pa rin ako sa daily routine ko. Kaliwat kanan man ang inaasikaso, strong and healthy pa rin ako. Ang dami nga nagtatanong ano daw ang sikreto ng katawang meron ako. Sagot ko naman, wala lang. Regular lang naman ang pag-inom ko ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seed. Yes! You heard it right! With Chia Seed siya. It is high in several nutrients na napaka-importante sa buto dahil ito ay may calcium, phosphorus, magnesium, and protein. Mark Juice! Mark Juice na talaga ako!
3: Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seeds. Mabibili na sa inyong suking tindahan, grocery, supermarkets, butika, at drugstores dito sa ating lugar.

0: Mark Juice 9-in-1+1 Drink Mix. Ganado araw-araw basta naka-Mark Juice. Color texture 947-645-3153 or 042-717-3163. Email sales@jmarmarketing.com. Visit the Shopee account, JMAR Marketing Online Shop. Sa Lazada, JMAR Marketing Online Shop. Sa Facebook, JMAR Marketing Food Trader. Food Trader.
1: Mark Juice 9-in-1+1
2: Kasangga at Kalusugan.
3: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Thank you po sa abala, mga kasangga. Alam ko po namang lagi kayo nakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre naman, gusto ko pong kayo'y maging malusog. Sa mga aalis ngayon, ha? Sa mga bumabiyahe ngayon, mga parents kong minamahal, kapag kayo'y aalis ng inyong tahanan o kayo po ay nakaalis na, sa mga susunod, gamitin natin ang magandang sabon natin. Tatlong klase po yan, Germ Fighting Action at Skin Whitening Soap. Ang pangalan po ng ating sabong napakaganda, tatlong klase yan, ay siyempre naman ang GN Gandang Natural. Ha? Meron tayong tinatawag na papaya orange, kulay orange po, mga parents kong minamahal. Tapos Germ Fighting Action, kulay green. Tapos yung isa naman, mga kasangga, ay kulay, ano ba kulay ito? Ano? Parang green din siya, mga kasangga. Light green, yon. Light green po siya, pero siya po'y gandang natural. Green papaya with calamansi. Yon ang maganda. At talaga namang napakahusay nung ating sabon. Kung nahihirapan kayong makabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery, naku, mga kasangga, pwede na tayo sa Shopee at Lazada. Hanapin lang po natin JMAR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Simpleng-simple lang ang pag-order niyan. At makararating po sa inyo yan ang napakahusay po nating sabon. Ha? Ang napakagandang sabong bumubula. Sabi nga nung aking mga kaibigan ay napakabula ng iyong sabon, honey. So yan po, mga kasangga, maraming salamat po sa inyo at happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
4: Happy birthday!
3: Sa mga nagdaraos naman na anibersaryo na kasala, happy anniversary!

0: pagkatabi ng karamdaman, dalangin po namin ang mga ganyang pagaling. Dalangin po natin sa puong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahagyang technical, dagang salamat, maraming salamat po. Nakasangga natin sa FB Live. Siyempre naman si kasanggang Hernan Uribe. Lagi kayong makinig, ha? Kayo po'y manood ng FB Live kung kayo po'y na-late. Dito naman mga kasangga sa ating kasangga news update. Kasanggang Arvin Enriquez. Kasanggang Arvin, may bago na ba tayong mga patotoo dyan? So sa bahagi naman ng research, nariyan naman si kasanggang James Banyaga. Ako naman ang inyong lingkod mga kasangga. Walang iba kundi si kasanggang Jamar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programang programa na kapagpapalusog sa atin ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsabling mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Basta Bicolano,

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station. Touring services, din ang mga short orders and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Sir, ano pangalan mo?
3: Karoyo po.
2: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa nails?
3: Nagliwanag ang mata po, ang baga ko, maganda ng paghinga.
2: Dati, kinakapos ka na?
3: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
4: Ang Mains Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mains Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Mains Mall Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
7: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: darling. Ano ta hanggang sa ngunyan? Dry skin pagiraray ang kublit mo? Ako, binakal ko na ikaning lotion. Iyon na nga ni, day ko aram. Iural daw man ako nagiinom kan lotion na yun.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
5: Tama ang narinig ninyo.
4: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Maybe ano itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ay po, ito yung maestra po kung ate ko.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala nang bukol? Oo, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. The most memorable

0: It's your favorite journey down memory lanes. Welcome to Uragoon sa Hapon. Just a little more
1: time is all we're asking. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
2: Isa pa.
1: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya. Lady Ligaya.

99.7. Ora ko na niya. It's exactly 1:16 in the afternoon and you're still with Ligaya on the radio. Magandang hapon. Uy, may parade dahil sa Ibalong Festival. Iba talaga ang iba talaga. And thank you so much kay Mayor Hisham Ismail sa ating pa Ibalong Festival. Pero ha, in all fairness, may mga bibisita dito sa atin sina I Belong to the Zoo, December Avenue, uy, sana all. Pero nakita ko na yan eh. Charot! Nakita ko na I Belong to the Zoo and ng December Avenue. Talaga namang napakagaling na mga singers. Napakagaling na banda. Yeah, napakababait pa guys. Talagang never magsisisi kapag sila yung kukunin mo sa concert. Ang babait. And ang gaganda ng boses. Yan, dahil yan sa Ibalong Festival. Kung may pa Ibalong Festival dito guys sa ang tawag dito sa Legazpi. Meron namang Pamaypay Festival sa aming barangay. Brought to us by barangay Sangguniang Kabataan ng Barangay Baskaran. And of course, ang ating mga barangay officials. Malapit na malapit na. Marami silang mga pa-raffles and everything. Program. Yan. Thank you sa ating barangay official sa barangay Baskaran Daraga Albay. Uy, sige lang guys. So, tutok lang para sila mapagbati. Sige na, send na sa aming number. Nasa 961-355-6393. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7. Orago.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Matano nito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba ganoy? Nata? Iyo, iPhone ako kaya sa dayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: We're bringing back your favorite OPM love songs.
7: I'm sorry, my love.
6: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

Dito nga 90.7. Yows, Lani Michelle Lucha, bukas na lang kita mamahalin. Bukas na lang kasi hapon na. Bukas na kayo magmahalan. Bukas na lang. Charot. Charot lang. Huwag naman kayong serious. Serious. Ay, sa mga kakagising lang at nagising ng kanta ko, hello and hi sa inyo. And yows, shoutout din sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Legazpi Public Market. Yan, hello po sa inyong lahat. At eto, tutok na tutok dyan sa DBP Legazpi Branch. Always listening ang mga pandiurag na security guards and ang kanilang floor manager na si Sir Arnel. Magandang afternoon. And syempre dyan sa Legazpi City Stingray Swim Club Open Water Team. Hello kina Kim Gomez, kina Charles Pomeda, Kagawad Ramir Magallanes, Prof. Robert Madrazo, Coach Mon Madrazo, Coach Christian Madrazo, Went Basco, Kali Monique, Toy Montero, Coach Miko, ang Hydro Hawk Swim Club, loyal pero walang GF. Uy, sana, napirmi daw nakakauragon. Niluloko na. Charot. Ayan, anyways, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya kasama si Lady L. So here's Larawang Kupas. Manatiling nakatutok. Yes, tutok na tutok. Dito lang, walang iba. Hindi sa 90.7, Radyo Oragon.

0: Philippine Standard Time. It's 1:40 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

FM Inawalayan 90.7, orago na niya 54 minutes makalipas sa ang alauna ng hapon, at kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, hello, hello and hi sa lahat ng ating mga certified listeners simula sign on hanggang ngayon. Magandang afternoon mga ka-oragon. And syempre eto, kahapon guys, merong canceled power interruption. Eto yung 7 to 8 ay cancel. Please be informed that the previously announced scheduled power interruption covering Ligao Feeder 2 has been rescheduled or modified. Ayan mga ka-oragon ha. Yung sa Ginubatan, entire Ginubatan, except Barangay Minto. Ano yan guys? Na-rescheduled. Kailan ba? Eto, meron dito ngayong scheduled power interruption. Baka ito na ito mga ka-oragon. So, NGCP scheduled power interruption on August 8, 2026, araw ng Sabado. All areas covered by Salvacion Substation na Santa Misericordia Feeders 1 and 2 dahil magkakaroon ng repair of tie disconnect switch of Daraga to Santo Domingo 69 kV, and the line and Daraga to Sorsogon 69 kV line, a transfer of power source of Daraga to Sorsogon 69 kV line. So yung mga ka-oragon, bukas yan ha, all the areas covered by Salvacion Substation and Santa Misericordia Feeders 1 and 2, 8 AM till 12 noon mga ka-oragon. So sa mga nakatutok sa atin dyan, dyan lamang kayo guys. Here's anong nangyari sa ating dalawa, manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Aling, bala ko kutang magpaka-agning tato digi sa abaga ko. Puro pundulaw kang patato-tato mo. Magpatata ka muna.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for

0: nagawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
1: Ang batang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba, hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba,
4: mas pinabongga,
5: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
5: para maging winner.
4: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
5: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: Possible po bilang po.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Kidney, pa-yata, puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon? Madali mapagod. Ngayon?
0: 1 month.
1: Okay na? Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iyo.
2: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ming's Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay. Beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radyo Uragun.

Hey, may double line 90.7. Orago na niya, 13 minuto makalipas sa ang alas 2 ng hapon. And kasama nyo pa rin na walang iba kundi si Ligaya. Uy, hello, hello sa lahat ng ating mga certified listeners out there. Thank you guys and we love you from the bottom of our hearts. Yes, batiin ko rin ang lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, sa mga sidewalk vendors. Hello po sa inyong lahat. Siyempre sa mga certified listeners ng Baskaran Daraga. Thank you guys and we love you from the bottom of our hearts. Siyempre, batiin din natin dyan sa Anislag Banyadero Relocation Site. Hello po sa inyong lahat mga kauragon. Uy, mag-ready na, i-ready nyo na ang bulsa nyo dahil mark your calendar mga kauragon dahil ang Maroon 5 ay nag-anunsyo na sila ay magka-comeback sa Manila for Asia 2027 Tour. Uy, i-ready nyo na ang mga bulsa nyo ha. Alam na natin na mahal to. Mapapamahal kayo sa ticket. Ayan na ang expected na ticket prices ranging from 4,000 pesos to 29,000 pesos depending on their preferred sitting section. Grabe naman yung 4,000 to 29,000. Pero kung talagang iniidolo nyo itong si Maroon 5, go! Live your life to the fullest. Dahil sabi nga nila, you only live once. So ako may pera lang din talaga, gustong-gusto ko din manood nito guys. Kasi wala eh. Priorities muna. Anyways, yan lang ang aking chika-chika guys. So, makakasama natin ang wala lang. Manonood na lang kami guys sa anong tawag dito sa live. Sa Feb 7, 2027 ang kauragon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Yan ang aking chika-chika. Dyan lamang kayo. Here's What's Forever For. Stay tuned in only here on BII 90.7. Oragon.

0: pagkakabadbo ka na ide mo.
1: Iniluwas ang Integrated Bar of the Philippines card.
0: Ina po tabi, sir. Ay, sir. Government ID po. Dahil po pwede ining bartender ID mo.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

KBW 90.7, there have it, erase ka na sa puso ko. Uy, sana all. Hello sa lahat ng mga erase-erase. Ayan. Thank you so much sa lahat ng mga tumututok simula sign until now. I love you guys from the bottom of my heart. And yes, MTRCB, tutol na sa panukalang ipagbawal ang mararahas na palabas sa pelikula at telebisyon, yung mga kauragon. And mga celebrity, bumuhos ang pagbati kay Ayala matapos ang makasaysayang WTA title. Ayun mga kauragon, grabe naman nagpaabot ng pagbati ang ilang kilalang personalidad sa bansa kay Alex Ayala matapos itong makamit ang makasaysayang pagkapanalo sa 2026 Mubadala DC Open. Ayan, ibinahagi ni Ayala ang larawan habang hawak ang una niyang WTA Singles Trophy. Kalakip ang caption na Me and My First. Uy, sana all. Idol na idol to ni Kuya Joko talaga. Apakagaling daw nitong siya. Ano guys, si Ayala. So, grabe talagang pride ng ating bansa, mga kaorabon. Congratulations. Hard-earned victory yan. Congratulations kay Alex Ayala. Yes, mga kaorabon, dyan lamang kayo. And of course, tuloy-tuloy lang tayo sa programang Oragon sa Hapon here. So, wala na bang pag-ibig? Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Oragon.

0: Pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulurete mo, di ba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NINS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang NINS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NINS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NINS Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts,

0: Radio Dumulay 90.7, orago na niya, it's exactly 5 minutes before sumapit ang alas 3 ng hapon. Uy, kasama niyo pa rin si Ligaya sa programang Orago sa Hapon. Yan. Thank you sa lahat ng mga sumubaybaya talaga ng mga sinamahan kami simula sign on hanggang ngayon. And yow, hello and hi pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Daraga Public Market. Uy, thank you guys and we love you from the bottom of our hearts. Uy, tutok lang dahil makakasama niyo si Rod Rabbit sa programang Oragon Express 3 till 5 yan. So here's, hayaan mo sila manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.
1: Yeah. XP.

0: 있어요.
1: 나카투투카 90.7 Radyo Uragun. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
5: 90.7 FM.
4: Radyo Uragun. We're playing the hottest and the latest. The most wanted tracks on your MP3.

Yes, hello again. Maganda. Talagang magandang lalaki ako. Makulimlim pa rin ang ating kalangitan. In fact, manakanakahu ang buhos ng ulan. Feeling ko lang eh, wag naman sana akong lagnatin o kaya magkasipo. Pero sumasakit na kasi ang lalamunan ko. Ano ba yan? Ayoko magkasakit, Lord, promise. Anyway, sige, tayo magsama-sama again till about alas 5 ng hapon. Just in case interesado ka, magparanom ka sa akin, tawagan mo ako, text mo ako, chat mo ako, just in case interesado ka. Punta ka ng istasyon, kapatid. Dala ka ng merienda. Oo, ganun lang ako kakarupok. As in, kunting-kunti lang na ano, magkaibigan na tayo. Oragon Express, kasama si Papa Ron.

0: Masira mo bagay ng pigluluto mo, Agun. Salamat, na-appreciate mo. Halat ka, may nakapagsabi na sa ibong matibay ka magluto. Ah, mayo pa. Lata, ah, kaya man pala.
1: Basta Bicolano o Agun!
2: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang 3 ng hapon.
3: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pang-inom ng Optin, kitang-kita ang kalusugan.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: You want it.

exclusively right here on Uragan Express.

0: Traffic, Double Eye 90.7, Radio Ragun, Le Gaspi, the music of Cabo Joe and Tanin Tenyoso. That's Tingin. Saktong 28 minutes after 3 in the afternoon, that's barely about 32 ticks away before 4 o'clock. Kadahapon po sa mga kantabi sa atin dyan ngayon sa Albay District Public Market. Kadahapon muli kay Papa Joel, kay Manong Renan, kay Nanay Josephine, kay Ate Bing, of course kay Nanay Edna, kay Ate Juliet and Papa Ramir. Kadahapon po sa inyo, maraming salamat po sa inyong arawang pagtutok po naman dito sa Radyo Urag.
1: Thank you!
0: O kapatid ha, formal na pong natanggap ng Department of Foreign Affairs o DFA yung kahilingan ng Estados Unidos para sa agarang pagpapabalik sa Estados Unidos itong si religious leader Pastor Apollo Kibuloy. Ayan, talagang magkakaalaman na sa wakas. Ayon ho sa tagapagsalita ng DFA na si Annalyn Ratonel, ipinasa na ho ng ahensya ang extradition request sa Department of Justice para sa kaukulang pagpuproseso. Eh, matatandaan ho nating naharap po naman si Apollo Kibuloy sa Estados Unidos sa mga kasong sex trafficking at saka racketeering. At kung maalala niyo po anong taong 2021, dati na itong naakusahan doon sa Estados Unidos ang mga prosecutors mismo na umano'y nang hihikayat at nananamantala. Hindi ko lang ha, nananamantala. Nang mga minor de edad na siyang nagsisilbing mga personal assistants sa kanyang simbahan. Ay nako, Pastor Apollo Kibuloy, pag yan ay napatunayan, sabi nga niyan, nako, malapit na rin yung isa pa. Malapit na, malapit na.

disintegrate. Yeah, Big Double I 90.7 Radyo Rago Legazpi. Pagkatama ho niyo mga orasan, 36 make it 37 minutes makalibas na ay katlo ng hapon. Still in the first hour stretch po natin magsasama-sama. Ngayon po medyo makulimim na hapon ho ng Thursday. Kapatid, sayang naman. Maaga hong natapos ang kampanya ni na Alex Iala at saka ni tennis legend Venus Williams sa doubles competition ng Canadian Open. Ito ho'y matapos silang yumuko kina Lyudmila Samsonova at saka Miyu Kato sa score na 6-4, 6-3 sa round of 32. Nakatatapos pa lang ho ngayong hapon na ito. Ay, naku talaga. Ikalawang pagkakataon na itong nagsama sila sa isang torneo. Eh, kung saan eh, dati na silang natalo. Eh, ganun talaga eh. Siyempre, competition nga yan eh. Anyways, ganun pa man, sabi nga ng mga Pinoy fans kay Alex Iala, okay lang yun ang importante. Tuloy ang laban, tuloy ang ikot ng mundo. Charlie Puth's Comedy Way this time. We don't talk anymore. We don't

Magandang gabi lang 90.7 Radyo Ragon Legazpi, the music of Shred Rock. Bakit nga ba mahal kita? Hindi ko lang talaga maintindihan hanggang ngayon eh. Yan din ang tanong na hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Nako kapatid, talagang mapapasana ol ka. Alam niyo ba ngayong taon kung sino ang pinakamayamang Pinoy sa kasaysayan ng Pilipinas? Apo, kinikilala na ngayon ng Forbes. Excuse me, kakainom mo kasi ng kape. Kinikilala mo ng Forbes at ang Port Casino magnate na si Enrique Razon Jr. bilang pinakamayamang individual sa Pilipinas ngayon pong taong 2026 matapos umabot na sa 21.8 billion dollars. Hindi pesos ha, 21.8 billion dollars ang kanyang net worth. Naungusan na po ni Razon ang magkapatid na si na matagal nang nangunguna sa listahan. Bumaba sa ikalawang pwesto ang magkapatid na si sa 9.2 billion dollars kabuong halaga ng kanilang mga ari-arian. Talaga naman ano ha. Ito yung kompletong listahan ho naman ng top 10 richest sa Pilipinas ngayon pong 2026 ayon ho naman sa Forbes Asia. Number 1 si Enrique Razon Jr., pangalawa si CC Blinks, at ang pangatlo si Ramon Ang, and pang-apat si Lucio and Susan Co., pang-lima si Isidro Consunji and yung magkakapatid si Lucio Tan, pang-anim, pang-sampo, pang-pito rather si Jaime Zubel Di Ayala at saka kanyang mga kapamilya. Ang Ke Azcunia family, and then pang-siyam si dating Senador Manny Villar. Ang pang-sampu naman ay ang T-siblings, pero may humabol pong pang-labing isa. Ito ho ay may pangalang Perez. Ha? Perez? Ay, sorry na. Namali lang ho ng pagkakabasa. It's a minute down four right now. Kasama nyo, karakrakan nyo pa rin si Papa Rod Rabbit, Oragon Express.

0: Darling, ano ta hanggang sa ngunyan? Dry skin pagiraray ang kublit mo? Ako, binakal ko na ikanin lotion. Iyo na nga ni, day ko aram. Iuro aldo man ako nagiinom kan lotion na yun.
1: Basta bikulado o ragol!
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Gerardy Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerardy Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerardy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerardy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Gerardy Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Gerardy Balon Travel and Tours in Gerardy Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Yeah, big 99.7 Radio Ragon Legazpi. The sound of Ed Sheeran featuring Shakira. That was Uncle Dance Together. Saktong 17 minutes makalipas na po, ika-apat ng hapon. Second hour set po natin magsasama-sama. Eh po, napaka-makulimlim. In fact, manaka-naka pa rin ang buhos ng ulan sa labas. Eh pa yung kaibigan po doon sa ating mga repa, Randy Jimmy Roberts on the road, mga repa homes. Ingat-ingat lang ha. Huwag masyadong pakakadiin sa inyong mga silinyador. At siguraduhin gumagana hurati ang inyong preno. Oy, siya nga pala, magandang hapon din sa ating mga kaibigan na kantabi dyan ngayon sa Tierra de Ibalon Travel and Tour, especially kay Bossing Noel San Juan at saka kay Ma'am Grace ba yun? Ma'am Grace, maraming salamat Ma'am Grace sa pagtutok po naman sa amin. Also making a big wave again right over at Rosales E3. Ayan kay Ate Cheryl, kay Ate Arian, kay Bossing Nelson as well as kay Nanay Rosita. Gandang hapon po sa inyo, maraming salamat sa pagtutok.

0: Mas sa Bicolano, Oragon!
1: The time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: You want it.

exclusively. Right here on Uragon Express.

Yeah, we got 31 minutes down, 4 already. We're hitting almost half of the show. By the way, let me just say hi, hello again. Magandang hapon po sa mga guards on duty ngayon dyan sa Development Bank of the Philippines Legazpi Branch. Magandang hapon po sa inyo mga sir. Talagang nakakataba ng puso, ano ha? Alam mo, marami nakikinig sa iyo. Especially yung mga guards on duty na talagang masisipag habang nakaantabay, nakatutok po naman sa atin. I'll say hello, magandang hapon nga pala sa mga kaibigan po ni Papa Joko Diaz. I understand yung mga nasa swimming team na pufferfish. Kaya na hindi na raw umiinom at nagbago na ng tuluyan dahil natagpuan na nila yung tamang landas. Kaya kay Toy Montero, kay Wap Montemayor, kay Winch Basco, Vice Omar, Coach Chan Madrazo, Coach Mon Madrazo, at kay Daddy Noel, kay Daddy Paul Del Rosario, at sa kanilang El Presidente, para si Madam Iza, na miss na raw si Elmer. Ay, sana all talaga. Maraming salamat po sa inyo sa arawang pagtutok po naman sa amin. Again, sa mga nakatabay din po sa atin yung dyan sa Daraga Public Market. Mga taga Maroroy, nakatutok na naman si Nanay Lidia Astidiero, ang Gulondrina Canteen, kay Nanay Sarian, kay Ate Yeng, na nagmamaktul na dahil di ko naroon mabati. Yeah! Ate Yeng, magandang hapon sa iyo. Maraming salamat sa pagkikinig. Thank you. Of course, kay Papa Jason. Oy, mamaya, dadan ako dyan, ha?

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sir, ano pangalan mo?
5: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
5: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Ang NINS Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang NINS Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NINS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: You want it.

exclusively. Right here on Uragun Express.

0: The music of Skista Klee, mga batang mapanghusga. Oo, ba't ganun kayo? Saktong 6 minutes before alas 5 ng hapon, sensya na kapatid dahil ayoko abutan ng matinding traffic na naman. Alam ko, traffic na ngayon yan sa bandang Rizal at saka dito sa may bandang Washington, gawa nga ng, I don't know, ongoing na yata yung parada because Edison ngayon ho ang opening ng Ibalong festivities. So ibig sabihin, marami ngayong mga aktibidad na nakahilera simula ho sa araw na ito. Kasama na dyan yung opening ceremony, may parada. Kaya kailangan ko nang umalis. Sige mga kapatid, lapit na. Sige na po inyong mga labi at bisngi sa inyong mga radio sets. Dahil eto na pinaka-aabang-abang-abang-abangan. Pinaka-mimiti! At ang sabi nga ni Lola,
1: sana all.
0: Pinaka-aasam-asam. Walang iba, ang Kiss! Ang Kiss! Sabay! Inaasam. One more time, baby. Inaasam. Maraming salamat po. God bless and you have a beautiful Friday night ahead of you.

0: Basta Bicolano o Ragon.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tatay, anong pangaran mo?
1: Isidorio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Ming's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ming's Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Ming's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
5: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
0: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikong po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
4: Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa Nins Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang Nins Wellness Detoxification Program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring manggaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands at colon elimination, ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain o supplement o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng Nins Wellness Center bago sumubok ng anumang detox program, dahil merong ilang extreme detox method o restricted diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-iehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan. Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
6: Ako po si Alicia Sebastian na taga Bulacan. Bukol ko sa matres at saka sa leeg.
7: Basta yung bukol mo sa matres, may problema ka na ba dyan?
6: Ito po, medyo lumiit na po.
7: Dati?
8: Dati po malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos
9: ang bukol mo sa leeg, nasasamid ka?
8: Opo.
9: Nahihirapan ka pag nasasamid ka?
8: Siyempre po. Okay. Kasi ano,
9: ilang doktor na ang pinachikapan mo?
8: Dalawa na pong doktor ang
9: pinachikapan. Ilang taon na yan?
8: 2021 pa po ito.
9: Oh, hindi pa rin natutunaw?
8: Hindi pa rin po.
9: Matagal bago matunaw?
8: Matagal bago matunaw.
9: Oh, nung pumunta ka sa akin, yan ang problema mo. Ilang days ka na umiinom ng mga supplement ko?
8: Mahigit 1 week na po.
9: Kumusta yung bukod mo sa leeg mo?
8: Medyo lumiit na po.
9: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
8: Malaki ng konti sa julel.
9: Kumusta naman yung sabi mong nagbe-bleeding ka pag napapagod ka?
10: Ay, hindi na po ako nagbe-bleeding ngayon. Sinubukan kong magpagod na magpagod. Sinubukan ko kung magbe-bleeding pa ako. So ngayon po, hindi na po ako nagbe-bleeding.
9: Wow, ang galing.
10: Kahit magpagod ako ng magpagod.
9: Ano masasabi mo sa mga product ko?
10: Ay, maganda po yung product nyo.
9: Kaya itutuloy mo?
10: Itutuloy ko po yung
9: okay, hanggang matunaw ang bukol mo?
10: Hanggang matunaw ang bukol mo.
9: Oh, malakas ba ang pakiramdam mo sa mga product
10: mo? Malakas po.
9: Maganda? Ang tulog mo, kumusta?
10: Okay naman po.
9: Dati nakakatulog ka, hindi?
10: At saka po, nakakatulog pero pagising-gising po ngayon okay na po yung tulog ko. Apat na beses na lang po umiihi sa gabi, hindi na maya-maya. Ganun po yung nangyari sa akin.
9: Maganda ang pakiramdam.
10: Maganda po yung pakiramdam ko. Sarap matulog.
0: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
11: Ayun po. At that time,

0: sabi ko, talagang, ano talaga yung mga product mo?
1: Yan, effective. Oo, oh, sige, pwede ka rin magkape dyan. May sobrang isa para sa'yo. Okay, thank you. So, anong yes. pangalan mo?
2: Si Dab ko. Constipated ako, di ako makaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape, mm-hmm. kape. So, tinawan niya ako, actually, free ah. Tinawan niya akong 1 box. So, nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated.

0: Because kung bako sa coffee niya, sa Nis, kape niya, siguro hindi ako magiging okay sa ninyo. So thank you so much, Ma'am Nis. You're the best.
1: Hello po, Madam. Nanako po si Gemeline Botanario. Ako po.

0: Kaya pagkatulog ko may...
1: Anong stage ka?
0: Stage 2A.
1: Maski nag-undergo ka na kang radiation, nag-apop pa pang may bubo?
0: Marayo na ang katulog ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Wala na akong siyakil kung ano man. Talagang sagana ang pagkaon ko.
1: Saka magayuno ng aura mo.
0: Yes, madauli sa kuya ma'am na nagtatarama. Talagang maray na ang sakit ang aura.
1: Ano masasabi mo dyan sa may mga cancer na stage 2? Na ini pala na cancer na ini pwede pa ining marahay.
0: Yes, so sa kuya mga... May mga cancer man na araw po. Yan, magduman lang po kamo kay Dr. Nin Rosal. Yan, ako po sa Rosal, nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga kurulog po.
1: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
2: Josephine.
1: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
2: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
1: Noon, ilan na ang BP mo?
2: Ay, nabo 160 ako.
1: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
2: Ngayon, na-detox mo ako is 120 na lang.
1: Ah, hindi na nagbago? Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andiyan pa o wala na?
2: Wala na.
1: Masasabi mong magaling ka na?
2: Masasabi ko dahil wala na akong nararamdaman.
1: Ano naman yung mata mo? Kumusta?
2: Wala na, okay na. Minsan tinatanggal ko na sa lamin mo.
1: Bakit? Dahil dati noon, ano, malabo, hindi ka makakita maayos?
2: Malabo.
1: Malabo. Di ka nakakapagbasa pag walang salamin?
2: Hindi ka nakakapagbasa pag walang salamin.
1: Ngayon?
2: Nakakapagbasa na ako.
1: Well, malinaw na?
2: Malinaw na.
3: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nis Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nis Wellness Center. Bago tayo mag-dive sa mabigat na usapin, hetong riddle para sa iyo. Ano ang ramdam sa bata pero hindi naman sa hypertension laging galing? Madalas ay tension lang ng stress at maling postura. Pag-isipan mo yan, inaanak. Ang masakit ang batok ay automatic hypertension label agad sa maraming Pinoy. Mainstream misconception ito na dapat nating i-audit. Bakit? Kasi hypertension is the silent killer. Kadalasan, wala itong symptoms hanggang sa huli na ang lahat. Kung nararamdaman mo na, baka hypertensive crisis na yan at hindi lang basta headache. Ang pag-asa sa batok pain bilang diagnostic tool ay superstition. Delikado ito. Inaalis nito ang focus sa tunay na root causes. Hindi ito ang golden standard ng clinical assessment. Ang blood pressure ay hydraulic force laban sa arterial walls. Ang mechanics nito ay nakadepende sa cardiac output at systemic vascular resistance. Ang batok pain, occipital tension ay madalas musculoskeletal sa nature. Nagmumula ito sa esteric cladomastoid tightness o kaya sa trapezoid overuse. Pag-isipan mo, laging nakayuko sa gadget, maling postura sa pagtulog, yan ang mga mechanical stressors, hindi pressure sa arteries ang source ng discomfort na yan. Pag mataas ang blood pressure mo, hindi ibig sabihin ay sasakit agad ang batok. Sa totoo lang, ang hypertensive headache ay madalas pulsatile. Nararamdaman ito sa magkabilang side ng ulo, hindi lang sa isang spot sa batok. Kung ikaw ay skeptical na research partner, dapat mong hanapin ang empirical data. Tingnan ang meta-analysis. Ang correlation sa pagitan ng neck pain at high blood pressure ay mahina. Madalas, spurious correlation lang ito. Huwag maging biktima ng captured science o marketing ng mga gamot na walang sapat na clinical trial. Bakit kailangan ng systemic audit? Bilang inaanak na matalino, huwag basta magpapaniwala. I-audit mo ang sarili mong system. Ang hypertension ay hindi nangyayari overnight. Resulta ito ng chronic inflammation, insulin resistance, at endothelial dysfunction. Kung mataas ang intake ng ating nutrients at processed sugars, damage ito sa loob ng arteries. Ang katawan mo ay isang complex machine. Kapag barado ang filters, gaya ng mga kidneys sa liver, tataas ang blood volume, tataas ang pressure. Huwag umasa sa quick fix. Hindi ito magic sa isang inuman lang at ayos na. Ang Nescafe 23-in-1 halimbawa, may gota cola at ginseng. Pero, supplement lang ito. Hindi kapalit ng disiplina sa pagkain. Ang resiko na may ginkgo biloba at garlic na tumulong tumutulong sa vasodilation. Pero kung hindi mo inaayos ang lifestyle factors, wala ring silbi ang kahit anong supplement. Self-reliance ang kailangan, hindi blind dependency sa bote. Eto mga sintomas, early versus late marker. Kailangan mong malaman ang kaibahan ng benign tension sa clinical emergency. Early markers, check for this, hindi lang batok pain. Dizziness or lightheadedness. Minsan, sign ng vestibular imbalance o dehydration. Blurred vision, huwag itong baliwalain. Ang retinal arteriolar changes ay seryosong indicator. Fatigue, hindi lang basta pagod. Metabolic exhaustion ito mula sa vasoconstriction. Heart palpitation, sign ng autonomic nervous system ay hirap na. Late markers o crisis phase. Severe chest pain, angina level, direct threat sa life, shortness of breath, fluid na sa loob ng mga baga o congestive heart failure starting phase, nosebleed na hindi sanhin ng trauma, severe anxiety o confusion, hypertensive encephalopathy na ito, kailangan na ng hospital, hindi ng juice. Narito ang pag-audit sa root causes, bakit ka nagkakaroon ng tension? Mataas ba ang sebum production mo? Ang inflammation na dulot nito ay systemic. Kung ang katawan mo ay laging nasa fight or flight mode, tataas ang cortisol. Ang cortisol ang nagpapatas ng blood glucose. Ang blood glucose ay nakakasira ng endothelium. Ang endothelium damage ay leading cause ng atherosclerosis. Huwag kalimutan ang mechanical load. Kapag sedentary ang lifestyle, mababa ang cardiac load. Ang 1 is none, 2 is 1 principle ay dapat gamitin sa diagnostics. Huwag lang BP monitor. Mag-lipid profile ka. I-check ang inflammatory markers gaya ng HSCRP. Gamitin ang Quantamine Plus para sa mineral supplementation. Ang magnesium at potassium ay critical na electrolyte balance ng bawat muscle contraction mo, lalo na sa heart. Maraming nabibigti ng snake oil marketing. Sinasabi na ang isang specific na supplement ay cure sa hypertension. Walang ganon. Ang hypertension ay isang multifactorial disease. Kailangan ng multifactorial approach. Ang SUC blocker na may Amphalia at Hawthorn ay may mainam na blood sugar regulation at cardiovascular support. Pero ito ay tools lamang. Ikaw ang architect ng sarili mong biology. Ang puro bread at seed oils ang diet mo. Kahit uminom ka ng 10 klase ng supplements, talo ikaw. Ang Julep de Orient ay may jagulan. Ito ay adaptogen. Nakakatulong sa stress response. Pero kung hindi mo kayang i-manage ang stress sa trabaho sa bahay, wala rin kwenta ang adaptogen. Ang sound mind, sound body ay hindi lang slogan. Kailangan ang mental readiness para maintindihan ang data. Huwag matakot sa katotohanan. Mas nakakatakot ang ignorante na may false sense of security. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Knees Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito. Tita Maricel signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
4: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalis Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Ano ang nararamdaman
5: yung
4: mo?
5: Yung mata ko po.
4: Hindi mo maibuka?
5: Hindi po. Nahihilo pa ako palagi.
4: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
5: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po.
4: So, sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
5: Pinawisan na po ako.
4: Tapos, hindi ka na nahilo?
5: Hindi na po. Namulat na po ang mata.
4: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
5: Hindi po.
4: O, gagaling ka na in Jesus' name.
5: Salamat, Lord.
4: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
8: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
9: Nagkaroon po siyang PCOS.
8: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
9: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung Fit and Beauty ni Ma'am Min.
8: Lumiit ba talaga siya?
9: Okay.
8: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
9: Opo, monthly na siya.
8: Naging normal na dahil sa Nings Fit and Beauty.
4: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
10: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong matapon.
8: Nat, ano daw ang igwa kaan? Glaucoma? Ano, for operation?
10: Iyo po.
8: Ngunyan, anong ginibo mo?
10: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
8: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
10: Sige,
8: apat na
10: po.
8: Bulan. Opo. O, dahil ka nagpupundo. So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo. Ano sabi sa imo?
10: Magayon na po ang findings niya.
8: Glaucoma free ka na?
10: Glaucoma free na po ako.
8: Dahil ka na operahan. Oy, wow!
4: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
8: Ano pangaran
11: mo? Edwin po. Ang pagulang mo kayo di, mata.
8: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
11: Katarata po.
8: Muya ka-operahan?
11: Yun po.
8: Hindi kayo nagpa-opera?
11: Dati pag hindi ito, malabuo ng paro, yung alapaap.
8: Ah, di mo yan, naglinaw-linaw na, nawaran na sa alapaap?
11: Nilipis na po ang alapaap.
4: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
8: So, anong yes. Pangalan mo?
12: Si Dab po.
13: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ka yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayuno na. So tula ka talaga, pabloated ako. Then, nagsali talaga. Sapa.
4: Ang means sa mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
14: Parang oval ang style niya. Yun, mga 40s, 50s na ginamit ng coffee. Parang may nagturo. Sabi ni Mr. Po, parang may lalabas. Mm-hmm. So, may nagturoan niya ngayon. Nung nilinisan ko yung tumuturo. Pag hawaki ko, bumulwak at hanggang din sa kamay ko. Nana naman yung...
4: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
14: Oo, puyusos na siya.
4: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Tatay, anong pangalan mo?
15: Isidirio.
4: Nataan, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
15: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
4: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
15: Yun na.
4: Ano ay, dati ang mga helang mo na pinacheck up mo, digde?
15: Sa puso.
4: Ano sa ano ako? Pa?
15: Sa baga. So, sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po, digde?
15: Iyo po. Narahay ako.
4: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
12: Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Hi, Madam.
16: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Batanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
4: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
16: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
4: Day ka nabiganaan magkaon.
16: Maski ang pagkaturo po, may marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon po, talagang saganang. Ako po, saro sa... nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga kurulok ko.
4: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
17: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Lens Wellness Center. Okay. 2 months pala, nakamatay na akong karahaya. Hindi na ako tinatake ng parang kumikita.

0: Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran, Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: So, ano pangalan mo?
2: Arroyo po.
1: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
2: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
1: Dati, kinakapos ka na?
2: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
0: Ang NINS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang NINS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang NINS Mga Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Hello, Mama. Anong pangalan mo?
4: Josephine.
1: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
4: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulong na maayos.
1: Noon, ilan na ang BP mo?
4: Ayun, nag-160 ako.
1: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
4: Na-detox mo ako is 120 na lang.
1: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
4: Wala na.
0: Ang NINS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang NINS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Hi, Kim! Nung nag-inom po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
1: dugo.
5: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
1: Wala na yung?
5: Yung bukol.
1: Bukol? Tapos yung kape?
5: Opo.
1: So ano nakatulong sa'yo, yung NINS kape?
5: NINS kape po at saka NINS kape.
1: Yan lang ang iniinom mo?
0: Ang NINS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang NINS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
7: Lourdes.
6: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
7: Kasi po, yung mata ko.
6: Malabo?
7: Malabo.
6: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang lumis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
7: Medyo malinis ma.
6: Malinaw-linaw na?
7: Malinaw-linaw
6: na. Nakakakita ka na ng kontre?
7: Oo.
6: Oo. So, maganda ang ice ba?
7: Maganda yung ice ba.
0: Ang NINS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang NINS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Ano ang patotoo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
8: Yes.
6: Pero ang nag-detox siya sa kuya. Pero
1: yes! Hello! May pa ako nag-upo. Maagad akong ano. Mainit na tubig, ha? Magandang hapon, mga kaibigan. Andito na ang inyong lingkod, Ma'am Nins Rosal, ang natural. Kumusta po kayo dyan? Sana naman po ay lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. And syempre, araw-araw, lagi po tayong mag-pray. Lagi po tayong masaya, excited sa mga darating pang mga blessings sa atin. And syempre, excited.

0: Excited po tayo dahil ang dami-daming binibigay si Lord sa atin na blessings. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon at naka-hook up sa akin, naka-hook up na po tayo ngayon sa iba't ibang tawag dito? Station. Diyan po sa Wow, diyan po sa ay sarap. Thank you. Diyan po sa lahat ng radio na naka-hook up sa atin at sa lahat ng mga taong nakikinig na sa iba't ibang radio station. Salamat dahil ang dami pong positive na mga nagte-text sa akin, ang daming positive na comment na mga nagpapasalamat dahil sa patuloy po tayong nag-outreach, patuloy po tayong namimigay, hindi po tayo nagsasawa. And syempre, sa mga natutulungan natin sa iba't ibang barangay na pinuntahan ko at pupuntahan ko pa. So sana naman po ay ipinagpipray nyo si Ma'am Nins na sana patuloy ang blessing sa akin para patuloy din po ako mamigay ng blessing sa ibang tao. Hindi lang po sa paraan, hindi lang sa pagkain, sa binibigay nating mga pagkain, kundi sa health. Sabi ko po sa inyo, gusto nyo pong gumaling, pumunta kayo sa akin at gusto nyo pong matulungan ang inyong mga sakit. Ano ba ang mga malalang sakit? Unang-una, nag-uumpisa lang sa hypertension. Tapos na-stroke na o malala po yun, na-atake na. Siyempre, pag ang tao na-atake na at nawawala na po yan ng pag-asa sa buhay, minsan nga po ang mga nai-stroke, iyak ng iyak sa akin. Kaya sabi ko sana, kung kayo po ay may mga problema, wag na muna kayong magparaisip. Ano? Ang pagpaparaisip pa ano, lalong naapektuhan ang ating puso, ang ating kidney, ang ating baga. Minsan hindi na gumagaling ang mga sakit natin dahil sa stress at depression. Ay, Beth! Hello, Beth! Hindi ka nakalabas ngayon, masyadong matrapik. Kailan ba tayo magkikita, Beth? Text mo ako, dapat ngayon. Nagpunta ka ba sa wellness ko? Pasensya ka na, ha? Beth, kakausapin kita, ha? Tapos, kailan tayo magkikita? Tawagan kita, Beth, ha? Sagutin mo ako, okay? Sige po. May tatawagan po ako si Ma'am Beth. Ang ating, pasensya ka na, nakalimutan ko. Grabe ang kabisihan ko ngayon. Pero lahat naman ng pinag-pray ko kahapon, ibinigay sa akin ni Lord ngayong araw. Beth, magnegosyo tayo dyan. Hello, Ma'am Beth.
1: Hello, Ma'am. Opo, good afternoon, Ma'am. Nag-help ako kaninang umaga.
0: Hi. Hindi na tayo nagka...
1: Okay lang po.
0: Okay.
1: Oo, busy ka na. Alam ko naman, busy ka lang.
0: Kailan ka ulit pupunta?
1: Hindi ko pa po alam.
0: Sa Lunes na lang. Sa Lunes may outreach ako. Ibibigay ko na yung pangwalo mong kape. Martes. Pwede tayo magkita sa Martes? Ano oras ka pwede? Ikaw na lang para... Ako? Sige, mag-chat ako sa iyo, ha? Okay. Okay, gusto ko pong ipakilala sa inyo si Ma'am Beth. Si Ma'am Beth po yung asawa nung isang number one natin na nakasali sa ating challenge na pababaan ng mga blood chem. Yung partner ni Ma'am Beth ay may blood chem po siyang ibinigay sa akin. Kaya siya po yung nauna kong binigyan ng papromo natin na 8 kape, 2 kape every week at sa loob ng 2 buwan, pag bumaba ang blood chem, alam mo Ma'am Beth, meron pang libre si Agumo pag tinawan mo pa akong blood chem na normal.
1: Yes, Ma'am, magka-blood chem naman po kami next.
0: Kaya dapat huwag din siyang kumain ng mga prinito, ha? Kasi alam niyo mga kaibigan, ikwento ko lang. Di ba Ma'am Beth, pwede ko ikwento ano? Yung ibinigay sa akin ni Ma'am Beth na blood chem, mataas yung creatinine ng asawa niya. Siguro na sa 158 nung una. Ang normal naman niya is mababa sa mga lalaki. Nasa 100 lang, ganyan. Tapos yung cholesterol niya, nasa 200 plus yun. Ano Ma'am Beth? Hindi naman masyadong mataas, di ba? 200 plus. Tapos yung uric acid niya, 10. Ang normal is 6. Si partner niya po ang unang nakasali sa akin sa papromo ko. Nagbigay po siya ng blood chem dahil naka 1 month na. After 1 month, yung blood chem ng asawa niya sa creatinine naging 103 na lang. Di ba Ma'am Beth?
2: Yes, ma'am. Totoo po yun.
0: O, tapos, yung uric acid niya from 10, bumaba sa 8 in 1 month. Yes. Diba?
2: Opo.
0: Hindi opo. Lang po talaga bumaba yung cholesterol niya dahil nga po, sabi ni Ma'am Beth, talagang hindi naman tumitigil si partner niya kakakain ng prinito. Ang gusto talaga prinito. Ilang taon na yung asawa mo, Ma'am Beth?
2: 79.
0: Wow! Tingnan nyo ha. Ngayon, Ma'am Beth, kumusta siya? Diba sabi mo dati, medyo mahina na, hindi na masyadong naglalabas. Ngayon, kumusta siya?
2: Okay naman po siya, naka-recover na po.
0: Ah, so malakas na siya. Hindi, kumbaga noon yung medyo ilang ano lang sigid-sigid lang, mahina na, nagpapahinga na ngayon. Kumusta, ano nakikita mo sa kanya? Magalaw na ba? Mahiro na?
2: Opo.
0: Ano masasabi mo diyan sa mga medyo tumatanda na nasa 70 plus na, ano ang dapat nilang inumin na tubig?
2: Yung alkaline water po.
0: Hanggang ngayon yan, alkaline water kayo?
2: Paubos na ma'am, yung binigay mo sa akin.
0: Sige, punta ka naman sa Martes, dala ka naman at bibigyan naman kita, ha? Tapos.
2: Sige po, ma'am, salamat po.
0: Nakailang kape na si Ago mo?
2: Nakaano na po ma'am, naka 16 bucks na.
0: Oh, wow, grabe ano.
2: Ayan na 14 yata kasi.
0: Oh, yung dalawa mo ibibigay ko sa iyo. Tapos after 1 month, pag nag-normal lahat, pati uric, cholesterol, may lima ka pang libre. Oh, di ba? Wow.
2: Baka may malugi ka.
0: Ay, hindi. Maraming binibigay si akin si Lord na blessing pag ako marami ring binibigyan. Oh. Ano? So, the more you give, the more you will receive. Diba?
2: Yes, ma'am.
0: Diba nang mag-normal yung creatinine ng asawa mo, ilang 10 plus 2 ang binili mo dahil na-amaze yung mga kamag-anak mo. Nakailang 10 plus 2 ka na ba?
2: Nakatatlo na yata.
0: Oh, diba? Naka 36 ng kape. Parang ikaw din ang nagbenta ng kape mo kasi kahit yung mga kamag-anak at kaibigan mo ang bumibili, ikaw naman ang nag-refer. Diba?
2: Opo, para makilala niyo, para makatulong din ako sa inyo.
0: Wow, di ba? At sana uminom din sila ng alkaline kasi talagang yes, ang alkaline, ang taas ng antioxidant nito, lalong-lalo na kung yung alkaline niyo ay direkta po na sa gripo kayo, kumukuha ng inumin sa umaga. Ang alkaline ay antioxidant. Negative 800. Yung vitamin E, vitamin C, negative 100 lang. Sa tubig, grabe. Oh,
2: opo.
0: Kaya, walang bakterya, walang parasites, kasi pinapatay nung titanium na plates na nasa Kanjian machine. Ikaw, be, ano ang nariparo mo? Parang feeling ko, nag-slim ka. Nakita kita.
2: Nag-slim talaga ako, ma'am.
0: Ay, wow. Dahil
2: noon,
0: Nag-slim ka talaga. Nung unang nakita kita, medyo ano ka. Ngayon, parang nawala yung tiyan mo. Dahil yan sa tubig. Dahil ang tubig talaga ay nakakababa ng weight. Oh, kasi diba, inom ka ng inom ng tubig. Hindi ka nagugutom. Diba?
2: Opo.
0: Kaya kayo opo. Dyan, kung gusto nyo po na uminom ng tubig ng Nins Alkaline. Sabi ko nga po, ma'am, sabihin mo yung mga kaibigan mo, mayroon tayong buy one, take one na bumili sila 500, may dalawa silang makukuha. Pero magdadala ng galon kasi okay. Hindi libre ang galon.
2: Opo, okay? Opo. Sabihan po po yung mga ano po.
0: Basta magkita tayo ha.
2: Sige po ma'am, thank you po.
0: Thank you. Sige, ano masasabi mo sa kape ni Ma'am Nins?
2: Ano po, masarap talaga sabi ni sabi ni partner. Kaya nakaka-addict siya si gininom sa Imonens Cafe.
0: Ang pagtulog niya, kumusta? Masarap din?
2: Opo ma'am, nakatulog siya agad pag gabi po.
0: Minsan baga parang bangon ng bangon para umihi. Siya hindi naman?
2: Hindi naman masyado. Hindi na parehas noon.
0: Noon ba? Ilang beses siya naihi paggabi at nabangon?
2: Ay naku, pala pa nga isang oras bangon naman kasi mag-ihi.
0: Ngayon, na uminom na siya ng Nins Cafe at alkaline, ilang beses na lang? Mabilang mo na lang ba? Dalawa, tatlo?
2: Oo, ganun. Tatlo.
0: Wow. Kasi na-cleansing yung kidney. Na-cleansing yung mga barabaradong ugat sa puso. At na-cleansing yung liver. Kaya po kayo, sabayan ng pagpapainit at tawag dito, tanggalin yung mga ma-oil na pag kinakain. Ikaw, umiinom ka rin?
2: Minsan po, ma'am, nag-aano man ako ng tig-isa.
0: Ah, sige, ayaan mo. Pag nakita kong normal na talaga ang blood chem ni Agumol, yung limang box, meron kang dalawa doon, ha?
2: Sige po, salamat po.
0: Bye-bye. See you sa Martes.
2: Ah, sige po, ma'am. I-chat mo na lang ako kung anong oras.
0: Apo, okay. Bye-bye. Ayan, narinig niyo po mga kaibigan. O, ito, ipaparinig ko po ito sa inyo. Ito yung uminom ng alkaline na nung mag-demo po kami, dyan sa Balagon, di lahat sila nagbilihan ng alkaline. Lahat ng nag-attend ng demo, nagbilihan po ng alkaline. So, tigda dalawang galon sila. Yung isang bumili, si Elma Bulaklak, yung meron pong tawag dito, catering services. Ang laki-laki talaga nun. Sobra siguro 50 ang waistline yun. Ngayon po, nakita ko, maliit na yung kanyang waistline. Tapos ito, tingnan nyo yung kanyang patutuo sa kanyang asawa na uminom ng alkaline, 71 years old. Dati raw, sa umaga, ang pagpapainit nun, ang kwenta exercise nun, nagsisigid sa luwas, tapos pakaon kang mga manok. Ngunyan, nahiling niya, pag napapawisan na, naghihingal na, minapundo na kitrabaho. Ngunyan, kang alkaline water na ang pigiinom, nahiling niya, tapos na magpakaon kay manok, sige pa ang karpintero. Sabi niya, agum, dahil ka napapagal. Sabi niya, dahil na ngayon ko napapagal. Tapos grabe na ang pawis niya, tapos nawara da aso sa iyang sipon. O, dangogon po nindo, ha? Nag-inom si Agumo. Kang nag-inom si Agumo kang alkaline, ano ang namatian?
3: Alkaline. Nawala yung ano niya, yung ubo niya. Sabi niya, kasi lagi na talaga yan ang ininom niya. Ngayon, hindi na siya, yung tubig namin, uminom lang siya dun sa mineral namin, dun sa dispenser. Pag iinom ng gamot, kasi sabi mo, pag maintenance, wag yung alkaline ang iinom.
0: Oo.
3: Pag hindi na talaga yung maintenance ininom niya, yun na alkaline, yun ang napansin niya. Tapos, ano, syempre, may edad na rin naman si Agum, 70 plus na eh. Dati, pag kaumaga ang gawa niya, umaga-umaga, naninigid, ngayon, nag-ano kay mga manok niya, nagpapalang papakain. Parang madali siyang mapagod. Is na yun, andun. Pagkatapos magparal, gawa-gawa, grabing daklos niya. Kung ano naman ginagawa, may nagkakarpintero.
0: Dahil na napapagal?
3: Parang matagal na, bago siya.
0: Yan, di ba ang sabi sa Tanjen Water, lalakas, magkakaroon ka ng mataas na energy level.
3: Yes, sabi di ba yung sa demo, sabi ba yung sa demo, pati nga daw yung mga prostate cancer, di ba?
0: Oo, yung mga bukol natutunaw. Oh, ngayon, nung, di ba sabi mo, matagal na yung sipon niya? Yung ubo sipon?
3: Ako nga di eh. Yung ubo, patanay lang, ano, kung ano-anong lagun, di, kung ano-anong lagun.
0: Dahil nawawara?
3: Diyan pa rin, tago pa rin. Kaya sabi ko nga, itigil nga kayo, inom kayo na kapsul na lagun, di. Kasi 1 week man lang yan dapat.
0: Oo, ngayon, nang uminom ng alkaline, ano, nawala yung sipon?
3: Wala na siya, sipon ngayon, wala na ubo.
0: Wow, pati
3: na,
0: ikaw?
3: Yan na lagi, di. Kaya nga ngayon, bibili kami na wala na kuntik na.
0: Sige. E, di-deliver ko na sa'yo yung machine mo. Kakabit ko na sa Lunes. Ha?
4: Ayan po. Dahil nung makita niya kung gaano kaganda ang alkaline, bumili na rin po siya ng machine. At ngayon, mga kaibigan, sabi niya, isishare niya ang kagandahan na naramdaman niya sa Kanjen machine. Lahat ng kaibigan niyang may sakit, ay bibigyan niya ng tubig at later, yun na rin ang gagamitin nilang tubig para sa kanilang kagalingan. Meron po akong ipaparinig sa inyo na kilala niyo ang boses. Actually, siya mismo nagsasabi, noong hindi pa po Kanjen machine ang kanyang ginagamit na ionizer, minsan 2 araw siyang natutulog sa Esteves dahil tumataas yung kanyang BP. At natatakot siyang ma-stroke dahil minsan umiinom, nakikiparty, nakikipiesta. Hindi niya minsan nakokontrol yung pagkain niya. Pero nung alkaline Kanjen water ionizer na ang kanyang gamit, Never na po siya nag-high blood. Pakinggan nyo, siya po nag-i-endorse nito.
5: Nandito tayo ngayon sa grupo ng ating supplier na itong
6: Inject Ionizer.
5: Yeah.
6: Kangen machine.
5: Kangen machine. And you know, for the past 15 years sa bahay, ito ang ginagamit namin. Kailangan na talaga ma-maintain. Pero at least, number one, safe na kami. Hindi na kami bumibili ng mga sa refueling station. Number two, sure tayo na yung alkaline na kailangan ng body natin, supplied tayo.
6: Supplied ng antioxidant.
5: Antioxidant. At saka, siyempre, yung malinis ng tubig. Okay? So, yan po na kung sa bahay, ay nagpapasalamat ako sa nabigyan ako 15 yung kagupa na maintain natin ang kalinisan. Thank you very much.
6: Thank you.
4: Ayan, si Governor Noel Rosal. 15 years na po siyang gumagamit ng Kangen machine galing sa Japan, Energy Company. Ngayon po, sabi niya, nagpa-colonoscopy siya. Very clear yung kanyang colon. Wala talagang mga bukol-bukol at walang predisposition na pwede siyang magkaroon ng cancer. Alam niyo mga kaibigan, dyan sa aking machine, dyan sa aking MRA, sa computer analyzer ko, meron po akong pasyente last Miyerkules sa Naga City, may dala na po siyang papel galing sa, kumbaga, nakita na ng doktor ang kanyang sakit, stage 2 cancer. Noong tiningnan ko po yung MRA ko, nahiling ko po duman, level 1 to 3, number 3 na po siya. Ang nakalagay, severely abnormal sa breast niya. At meron din po akong nakita noon ng mga lalaki na may mga cancer sa prostate, ang lumalabas din, severely abnormal 3. So yan po ay sign na may cancer nga yung tao at may dala pa silang galing sa doktor na papel na talagang stage 3 cancer, 4 cancer. So nagpapatunay na yung aking machine po ay nagsasabi ng totoo. Kaya dito po sa machine ko, mga kaibigan, kung gusto nyong malaman na magkakaroon kayo ng cancer, magpatingin na kayo. Ngayon, pag nakita natin na marami na pong mga severely abnormal, ay nako mga kaibigan, baka mamaya po, ha? Mamaya, yung inyong katawan ay nagkakaroon na ng cancer, hindi nyo alam, nalaman nyo, nalalaman natin, malala na, stage 4 na. Katulad po ng aking kumare, na bumili rin po ng Kangen machine. Mga kaibigan, binilan niya ako ng Kangen machine. Dahil po siya, nagkaroon ng cancer sa baga. Yung kanyang baga, ang daming bukol. Kaya sobrang sakit. Kaya ang organs nyo, halimbawa yung kidney nyo, sobrang sakit ng likod nyo. Hindi na nawawala kahit magpagamot pa kayo or nagpa-check up na kayo. Hindi na po nawawala yung sakit. Manhid na yung buong likod nyo. O hindi naman nakikita kung anong sakit nyo dahil pabalik-balik kayo. Pumunta kayo sa akin. Ipapakita namin ako sa inyo. Baka nag-uumpisa na po ang cancer. Makikita doon. Severe. Ayan na. Ibig sabihin, papunta na yan doon. Dahil ang dami ko na pong patient na nakita doon na kailangan nilang operahan sa kidney. 1 million ang hinihingi. Nakita po doon yung predisposition sa cancer. Tapos, nag-uumpisa pa lang, may bukol daw, sabi ng doktor. Totoo nga po, nakita sa machine na may bukol siya sa kidney. At gustong tanggalin ng doktor yung bukol niya, wala naman siyang 1 million. Kaya, yon hindi na tumitigil yung pagsusuka, nahihilo, kada kain, sumusuka. Nung iminom po ng tubig ko at ng guyabano juice na pampatunaw ng mga bukol, after 2 months, hindi na po siya nagsusuka, nakapagtrabaho na siya at hanggang ngayon buhay siya. Katulad din po nitong may brain tumor na taga-iriga. Akala nyo, magsasabi ito ng hindi totoo. Siyempre po, ito po ay gumaling na. Kaya grabe yung pasasalamat sa akin. Imagine nyo po, mga kaibigan, 1 million ang inihingi sa kanya para sa kanyang brain tumor tanggalin. Kasi 1 month na po siya na nahihilo, sumusuka. Lagi lang siyang nakahiga. Kasi pag naupo siya, susuka na siya. At pag dinilat niya ang mata niya, sumusuka siya. So, 10 days po siya dyan sa isang hospital, hiniingan sila ng 1 million. Wala naman siyang 1 million, lumabas po sila. Tapos, dumiretso po sa akin kasi hindi daw nila nakukuha yung wellness ko. So, nung makita ko po siya nakahiga, sabi ko, ba't nakahiga yan? Sabi niyang mga tao, suka ng suka, kaya dapat mahiga para hindi sumuka. Nung pinaupo ko po siya, nilagyan ko yung bumbunan niya ng isang product ko, pinainom ko siya ng pang tanggal ng mga bukol at sa kidney, at pinaterapy ko siya na initan yung buong katawan niya. After 30 minutes, dumilat yung mata, hindi na po nagsusuka. Hanggang ngayon, buhay. Hindi po siya gumastos ng 1 million. And ito po ang sabi niya. Mga kaibigan, maniwala kayo, may kagalingan sa NINS Wellness Center. Pakinggan natin.
7: Ako po, si Rosalie Padayaw ng Iriga City. Nagpapasalamat po ako sa NINS Wellness po kay Dr. Anes, dahil kung hindi po dahil sa kanya, hindi ko po alam kung matagal na po akong patay na yun. Dahil po yung naramdaman ko po, ay bigla lang po ako nahilo at suka po ako ng suka. Kaya po yung mata ko, hindi na po ako nakakita na ano na yung paningin ko. Tapos binigyan na po ako ng asawa ko sa hospital. Pagdating po namin na sa hospital, yung findings po sa akin, ay kailangan ko po kutiraan sa utak. Dahil yung utak ko po, ang daming mga bukol. Wala naman po kaming ganung halaga para magpapira po ako. Kaya po, ininabas na po ako ng asawa ko. Tindis na po kami sa hospital. Tapos po, noon nila na po niya ako sa next wellness po, doon po naramdaman ko po talagang pakagamot, pakainom po sa akin ng supplements po. Within 30 minutes po talagang miracle talaga nangyari sa akin. Hindi na po ako, hindi na po nahihilo, hindi na po sumusuka. Yung paningin ko, maayos na. Kaya, doon po, kung hindi po dahil kadok, dalang matang na po ang patay ngayon. Kaya maraming salamat po. Ngayon po, bumalik po ako dito para po magpasalamat po kay Dok Nes.
4: Diba? Kaya kayo dyan, kung may mga bukol ang mga anak nyo, kung gusto nyo pong magbago ng lifestyle ang mga anak nyo, dahil hindi nasasabihan. Kanina po, meron akong pasyente, 16 years old. So, madali daw mapagod, hinihingal, tapos lagi daw pong masakit ang dibdib. Yun, sinabi ko sa nanay niya, ang kinakain kasi ng anak mo, puro pritong manok. Totoo nga. Ngayon, nagbabara na yung mga ugat niya, kaya nahihirapan na siyang huminga. Kaya sabihan mo yung anak mo, wala nang prito. Kasi anuin mo naman ng nakagraduate ka nga ng college, tapos naman, inaatake ka na sa puso. Paano ka pa niyan makakapag-trabaho? Okay? So, kailangan po ay ang mga anak natin, patigilin na natin sa kakakain ng chichiria. Kakainom ng mga anong tawag dito? Soft drinks. Kasi yung bata pa po, at the age of, anong tawag dito? 16. Marami na pong bukol sa ovary. O yun. Kaya daw laging masakit yung balakang, yung likod, yung puson, hindi ninarat na ng normal, hindi po nagmimens ng tama, lagi na lang pong palayag. Yun, may nakita po tayong mga bukol. So, bata pa, 16 years old pa lang, marami ng sakit. Ang sakit sa gurang, ang sakit sa matanda. O anong mangyayari dyan? Kung yan ay magkaroon ng cancer, malalaman lang pag malala na. Magkaroon ng sakit sa puso, malaman mo na lang, inatake na. Lagi daw masakit ang ulo, yan po ang sign. Nakakulangan ng oxygen supply, blood supply sa puso at sa brain. Pag ang anak nyo po laging nagsasabi, Mama, bilan mo ako ng medical, makulog ang payo ko. Painumin nyo po ng alkaline na maligamgam. Oras-oras, dapat mahydrate yan. Kasi po, ang iniinom nila, puro milk tea. So, ang milk tea, sa kidney, magbubukol yan. Masisira ang kidney. 1 year lang na puro milk tea ang anak nyo. Araw-araw, bumura kasi malipot na, matamis pa, 15 pesos, 29 pesos, may milk tea ka na, 1 year, sira na po ang mga kidney ng anak nyo. Magkano ang pagpa-opera ng kidney ngayon? 500,000. Tapos, magdadialysis pa. Kaya, kailangan po talaga ay every 6 months, ang mga anak nyo, pinapa-check up nyo po. Okay lang po kung sa doktor, okay lang po kung sa akin, basta po, malaman nyo lang, ano ang nangyayari sa anak nyo. Meron po akong kakilala, mahal na mahal yung kanyang pamangkin, 20 years old, sumakit ng sumakit ang ulo, dinala sa ospital, 1 week na sakit ng ulo, namatay. Ay hindi nalaman kung anong dahilan, namatay na lang. O dito po sa Ninz Wellness Center, makikita natin kung gaano kakunti na lang yung pagsirit ng dugo sa ating ugat, sa ating utak, kaya sumasakit. Imaginin mo kung sumakit po yan ng grabe, baka may bukol dahil sa kakakain ng mga preservative foods, mga karne, mga soft, kakainom ng soft drinks, yung bukol pala ay lumaki na at lumaki, hindi na po nakaka-penetrate yung pagdaan ng blood at ng kakulangan ng oxygen, kaya grabe ang sakit ng ulo. Parang katulad din po sa mga na-stroke at nagkakaroon ng aneurysm, nababara na yung ugat sa brain. Masarap po talagang kumain, promise. Ganyan din po ako noon. Hindi ako kumakain pag nang hindi masarap. Ang gusto ko lang laging masarap. Kaya at the age of 15, marami na akong bukol sa leeg. Tatlo ang goiter ko, mukha akong cobra. Ang bukol ko sa breast, multiple breast cysts, sabi ng mammogram ko. Tapos, yun nga, bigla na lang siyang naging super kasing laki ng nyog. O, diba? Mas ngayon, naagapan ko dahil ang binili ko, Kangen machine. 2010, bumili na ako ng Kangen machine. Doon na po, 2012 bata, doon na natunaw ang mga bukol ko. Nakabalik ako sa normal. Ito po ang kagandahan sa Kangen machine, ha? Mas lalo po kayong lalakas at sisigla. More energy. Malalong magiging masarap ang tulog nyo. Mawawala ang acid reflux. Mawawala ang stress. Hindi na kayo laging nakasimangot. Mawawala ang mga pain, arthritis, yung mga paang parang tinutusok-tusok. Mag-water therapy po kayo, oras-oras isang baso, hindi kayo magugutom. Liliit ang tiyan nyo. Yung back pain, blood pressure na normalize, na diabetes, hindi na kayo mapuputulan ng paa. Kung ang mga paa nyo maitim na dahil sa gangrene, ibabad nyo lang po sa alkaline water. Meron pong pH para sa pagbawad. 2.5. Hindi po 9.5 ba, ang 9.5 iniinom. Yung utak nyo po gagaan, gagaling, at magiging maaliwalas yung pag-iisip. Mawawala na yung palaging masakit ang ulo. At higit sa lahat, nakakapagpababa ng weight. At hindi lang yan, ha, prevention na po para hindi na po tayo magkasakit. Bukas mga kaibigan, magkakawang gawa naman po ako. Diyan po sa Barangay Istansa, sa taas po yan, ha. So, 200 po na senior citizen ang ating bibigyan ng 8+1 na services. Libreng check-up, libreng mga bigas, libreng eye spa, libreng supplement, libreng ear spa, libreng eyewear, libreng patak sa mata. Yung patak sa mata, i-avail nyo. And libreng antipara. O, diba? Ngayon, may kasama po po akong 10 manggugupit. Libre po ang haircut. O, diba? Ang saya-saya. Tapos, kung mawala na yung ubo ko, libre pa kanta. May ubo nga lang ako, kaya hindi ako makabirit. Diba? Kasi kumain ako ng maanghang, ang kati-kati sa lalamunan. Ayun. Pero, dahil meron akong mga pangkontra sa sakit, alam nyo ngayon, meron po akong nag-entertain ako ng ibang supplement. Kasi ang sabi ko, pag hindi kaya ng supplement ko, at least itong supplement na to, siguradong ligtas na sila sa kamatayan. Meron po akong bagong stem cell. 4 weeks lang, makikita mo yung kagandahan ng pag-stem cell mo. Ako, bumili ako for 1 week lang. After 1 week, magpapa-blood camp ako. Pag nakita ko talagang normal lahat, itutuloy-tuloy ko na yan. Kasi alam nyo ang stem cell, lalo kayong babata, lalong lalakas, kasabay pa ng mga food supplement ko at ng aking alkaline water at ng aking Nins Cafe. Patuloy po ang ating promo, Nins Cafe 10+1. Bakit? Kasi gusto ko po, kahit sa binili nyo pong 10, may libre kayong 2. Yun na po ang panginom nyo, yung 10, ibenta nyo. O di balik-balik, ang puhunan nyo, every week may 2 kayong libre. Kasi binili nyo 10, binigay ko 12. Yung 2, pang-konsumo nyo. Yung 10, pambenta nyo. O, di ba maganda? At higit sa lahat, sabayan po ng prayers, disiplina, at lagi lang happy para hindi tayo tumanda agad. Alam ko, marami po talaga ang problema natin, problema sa asawa, sa mga anak, sa pera. Kaya tayong mga nanay, agad-agad tayong nalolosyang, kakaproblema dahil sa pag-aalaga natin sa ating pamilya. Kaya minsan, pasayahin mo naman ang sarili mo. Naniniwala ka ba na pag uminom ka ng alkaline water, ay babalik yung dati mong kabataan? Antioxidant kasi to, anti-aging. So, lalong-lalo na, pag uminom ka ng Nins Fit and Beauty, yung ang waistline mo ay 50, magiging 40 yan after 1 month. After 1 month, 30 na lang. So, titigil ka na ng Nins Fit and Beauty, pagpayat ka na. Ha? Pero, ako kasi mga kaibigan, dahil may hormonal imbalance ako, kahit anong kaka-exercise ko, never akong pumayat. Pero nung ako po ay mag-Nins Fit and Beauty, from 65 kilos, after 2 months, naging 50 kilos, tinigil ko na kasi nasubrahan na akong payat. Ngayon, bumabalik na naman ako sa katabaan ko. Mag-Nins Fit and Beauty na naman ako. Okay? So, sige po mga kaibigan, bukas po, andyan po tayo ang aking practitioner sa Pulanggi at sa Tabaco. Punta na po kayo, dali na, para makabili na kayo ng buy one, take one. Magdala kayo ng 2 container ha. 500 lang ang alkaline water. Diyan nyo po itimpla ang Nins Juice, Nins Cafe, at Guyabano Juice. Tanggal ang mga bukol nyo. Huwag lang yung bukol ni Mister. Okay? Bye-bye po. Thank you so much.
8: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong? Bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
9: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
10: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: gusto.
1: Ay, Doc, mapakonsulta ko ka ako. Oh, Nathan, anong namatayan mo? Pindaman kayo ni Doc, maluluya kayo about ang pagmati ko. Hindi ako nakakakaon. As hindi ako nananaturog. Ay, yung gayang sintomas kami mga helang na arugaan. Talaga, Doc? Ano pong helang ko? Wara kang pira.
2: Basta Bicolano o Ragol!
3: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
4: Lovely.
3: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
4: Kasi po, yung mata ko...
3: Malabo?
4: Malabo.
3: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
4: Medyo malinis na.
3: Malinaw-linaw na?
4: Malinaw-linaw lang.
3: Nakakakita ka na ng konti?
4: Oo.
3: Oo. So, maganda ang eyes ba?
4: Maganda yung eyes pa.
5: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Mall na Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: 48, 49, 50,000.
5: Agum, garo ba ka kadakul kang binibilang na kwarta?
6: Shhh, di ka para ribok. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko lang pambakal kotse.
5: Ha? Kasaalan yan, Agum. Baka makasuan ka.
6: Kaya nga ni di ka para ribok. Kita man sana nakaaram ka ini. O, sa imo naman ini, bahala ka na kayan.
5: Ay, habo ko. Dipisil yan, Agum. Makaligtas ka man sa lay, pero bako sa mata kan Diyos.
6: Uragon, tataramon sa Bicol. Nabot sa Bihon, may takot sa Diyos. Matibay, mabuot, magalang, maaasahan, may paninindu.

0: pali, landaya talaga ako sa burlang kasuwado. Ha? Ano man? Nagsishapol pa kaya mag-aprit? Ikang ibinabakang sentensya doon. Nganin, malay ko sabi pa kataog sa manuko. Kaya pati lugudi ka na piyerde sa pusta. Ay, dahil man gayon pali. Kasa na. Ha? Ano niya mo sabi yun? Nagpusta ako pali sa balyo.
1: Basta Bicolano.

0: Hello, sinsay po ini?
1: Buddy, si Ronald ini. Pasensya na kung is oras na.
0: Oh, Madignal.
1: Buddy, pwede mo na tabi ako matabangan. Kasi si Madi mo, mga naging nagaro. Habang magdalagan ka ng auto ko. Di ba at makaligti ka?
0: Awi yun. Okay, Buddy. Padya na ako.
2: Buddy, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
3: Salamat talaga, Buddy. Di ka nagduwaduwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Taanohan ito. Hindi po tabi ang lugar ng mga gwapo?
1: Sana, oo.
0: Hindi ba gano'y nata? Aw, iyo, ay, phone ako kaya sir, tayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragun?
3: Nanay, anong pangalan mo?
4: Milagros Cleaning. Medyo matanggay ang nalawas ang mga damon, larduhon.
3: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
4: Maray po, maray.
3: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
4: Maray po, maray ang lawas ko ay garo.
3: Magaan?
4: Magaan. Ang
3: pagkaturog mo?
4: Pagturog ko, okay naman po.
3: Ayo, sa pag-CR mo?
4: Ayun
3: po. Maayos na? Maray so kape?
4: Ayun po.
3: Ayun.
5: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo, si Mading Lidja, si Mading Gigi.
6: Honey, ano yung pagpapalista mo dyan?
7: Si mga imbitado ta sa fiesta. Harani na baga. Masupog na day kitang imbitado. Dangan, nag-order na ako ni duwang bunuo na lechon asin 50 manok kay Pading Cesar.
6: Ha? May kwarta ka?
7: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulon ko sa bangko.
6: Sus Mariusip ka. Day ta panghani na babayadan so inutang ta ka na kaaking taon. Nag-utang ka na naman. Mayok man garo maraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sanan ka kaya ta, okay na yan. Ang importante, di kita mabaon sa utang. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadyos, may paninindugan.

0: pali, natagaro mag-gripon ka. Kan sukat pali, sukat tigbahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik, kaya dahil na ako nakapugol ka subanggi. O saka ang gilibo mo, di naman kumaga. Mahala pag-abot ko naman, tinautulad sa kuso microphone. Ha? At iyo, mahala ito tanong kaduwang kantaman ako. Hindi natata na badrip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano, orag!

0: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Kuni po subayad. Salamat.
1: Ay sus, nawalat ka pa sa hero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
0: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang-tuition ko.
1: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
0: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maaasahan, makadyos, may paninindugan.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: You have been listening to Station DWII 90.7 FM, Radyo Uragon, a commercial radio station owned and operated by the iTransmission Incorporated as authorized by the National Telecommunications Commission with station license number BSD-0196-2026 under license number 3294, effective August 25, 2024, and to expire on August 24, 2027. Station DWII Radyo Uragon operates daily from 4 o'clock in the morning until 12 midnight at 90.7 megahertz with the power of 2,000 watts. Our studio and transmitters are located at Yashano Building, F. Imperial Street, Bitano, Legazpi City, and at Mount Bariu, Barangay Stanza, Legazpi City. Station DWII 90.7 FM Radyo Uragon is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronics Communications Engineer Ken Eric Elijah Asistio Lim with ECE registration number 0072767, and First Class Radio Telephone Operator Christopher E. Idalia with license number 01-1PV25452. Ladies and gentlemen, Station DWII 90.7 FM, Radyo Uragon Legazpi, is now signing off.

0: Pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Agalugdae!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. Ito na ang inyong mga paboritong OPM hits.
3: Huwag na huwag kami pahiliyak sa amin.
1: From the 80s, 90s, and today.
3: Ang kasiyahan.
1: Siguradong solve ang inyong Sabado morning.
3: Kahit na anong mangyari, narito pa rin kami.
1: Dito sa Uragun, Sabado OPM.

0: sir. Sir, pwede po mag-apot ang tanong nito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana o.
0: Iyo ba gano'y nata? O iyo, iPhone ako kaya sir, tayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragun?
3: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
5: Lovelace.
4: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
5: Kasi po, yung mata ko.
4: Malabo?
5: Malabo.
4: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
5: Medyo malinis ma.
4: Malinaw-linaw na?
5: Malinaw-linaw
4: na. Nakakakita ka na ng konti?
5: Oo.
4: Oo. So, maganda ang ice ba?
5: Maganda yung ice ba.
6: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Mall na Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

pali, ladaya talaga ako sa bulang kasuwado. Ha? Ano man, nagsishapol pa kaya magkapalit? Ikang ibinaba kang sentensya doon. Nga nem, malay ko sabi pa kataog sa manuko. Kaya pati lugudi ka na pierde sa pusta. Ay, dahil man gayon pali, kasana. Ha? Ano niya mo sabi yun? Nagpusta ako pali sa balyo.

0: Siyempre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Nanay, anong pangalan mo?
3: Midland Juice Cleaning. Medyo matanday ang nalawas ang mga damon, ang tuhod.
2: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
3: Maray po, maray.
2: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
3: Maray po, maray ang... Lawas ko ay garo.
2: Magaan?
3: Magaan.
2: Pagkaturog mo?
3: Pagturog ko, okay naman po.
2: Ayun. Sa pag-CR mo?
3: Ayun.
2: Maayos na? Maray so kape?
3: Ayun po.
2: Ayun.
4: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Ng Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon, Sabado OPM.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako po si Mrs. Penelda Esmeza at Anoyo Muyo Tigong Tamarino, sir. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po perme ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat po kay doktora.
3: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
5: FM.
4: Radyo Uragun.

Isang umaga, nagising akong wala ka. Isang bakanting unan at isang maluwag na kama. Hindi mo nakuhang magpaalam kung saan ka pupunta. O baka naman nalaman mo meron na akong iba at di mo kinaya. Sa wakas, malaya na kaming makakapagsama. Hindi na namin kailangan magtago para walang makakita. Hindi na paulit-ulit itatanggi ang iyong mga pagdududa. Ngunit sa kabila ng masama kong hangarin, bigla kong naalala. Muna kitang siluyo at niligawan. Isang matamis na ngiti sa bawat matamis na salita kong binitawan. Na magiging matatag tayo kahit anuman ang pagdaanan. Pero naging marupok ako sa tukso at di ko to nakuhang labanan. Agad kitang hinanap, tiyapos ng mahigpit na yakap. Na kahit hindi ka magsalita, mga luha sa iyong mga matay na umusap. Tinawag kitang baliw at wala sa katinoan. Pero ako pala tong mas malaki ang pagkukulang.

0: ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
6: Love this.
5: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
6: Kasi po, yung mata ko.
5: Malabo?
6: Malabo.
5: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang rinis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
6: Medyo malinis.
5: Malinaw-linaw
6: na? Malinaw-linaw
5: ng konti. Nakakakita ka na ng konti?
6: Oo.
5: Oo. So, maganda ang ice ba?
6: Maganda yung ice ba.
7: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
8: Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa GerardEBalonTours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Gerard E. Balon Travel and Tours in Gerard E. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
9: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
10: Halo-halong Pinoy favorites. Dito lang sa Uragon, Sabado OPM.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
3: Nagkaroon po siyang PCOS.
2: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
3: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung Fit and Beauty ni Ma'am Nin.
2: Lumiit na talaga siya?
3: Okay.
2: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
3: Opo, monthly na siya.
2: Oh, naging normal na dahil sa Nin's Fit and Beauty.
4: Ang Nin's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Nin's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo.
6: Ng Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon Sabado OPM.

0: pakidama po ng inyong mga orasan. Saktong ikapito ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Babes, malapit ang anniversary natin.
6: Oo nga no, parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
6: Siyempre, sa Lolay's yun.
0: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
8: Aba, hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
8: Oo!
7: Tamang narinig ninyo!
8: Mas pinahaba!
7: Mas pinabongga!
8: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
7: 20 winners! Nang tag 20,000 pesos.
8: 100 consolation prize winners nang tag 1,000 pesos.
7: At siyempre, ang grand prize.
8: Isang maswerteng mananalo
7: nang 500,000 pesos.
8: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
8: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
8: mas marami pang chances
7: para maging winner.
8: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
8: sa programang Kasangga at Kalusugan,
7: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
8: J-Mart,
7: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Basta bigulado o ragon.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
2: Tama ang narinig din nyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
2: todo ang saya, todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Don't touch that dial.
10: 90.7 FM.

0: Ibuni na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyung dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol.
1: Good morning!
2: Basta Bicolano, Uragon!
3: Basta Bicolano, Uragon!
2: Basta Bicolano, Uragon!
4: Basta Bicolano, Uragon!
5: Yes, yes, yeah. Good morning.
1: Good morning.
5: Diyos maray na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy, mga manay. Sabado na naman. Maura no. Kung pa kasubanggi talagang na-experyensyahan ta ang sabi kan mga gurang na grabing pagdagunas. Problemado na naman kay ni so may mga manukan. Kapag mga arog kayo ni ang panahon, Manoy Joko, asahan ta ang pig-apod na casualty. In fact, kasubagong amay na pagkaaga, primero kong bigbilang, Manoy Joko, bako man susibo. So mga nagkatirig ba? Mga tugang sa pangarabukan mga diuragtang kongresista sa pangalan ni Congressman former Yorme Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Siya rin ni Congressman Attorney John Almario Chan. Asin kan kabus na staff, mga pag-iriba sa Ako Bicol Party List. Ini po ang sa inyong programa, Uragon Bicol! Kaya po kay Bampo, sinong likod ng sinong amigo sa radyo, si Papa Rod, Rod Perez. And taod-taod sana habang nagsiset up man siya kan sa iyang FB page and FB live. Baan lamang makaulay-ulay tanin tul-tul. Ang babaeng mayong pahingalo. Bagamat busy-busyan pero sabi kan she would make sure na she will be joining me on Saturdays. Whether she likes it or not. Si man ay sali luses. Kay ba nang tapo taon-taon lang. Pero bago yan, siyempre mga tugang, bago tayo maishare mga nagkaperabang istorya, mga bareta impormasyon, mga programa si Mejoras, langan mga proyekto ka na Kubikul Party List. Sa tuya po munang sabuton, isihunta ang mga nagkaperang istorya na pinakinguwahan man maipaabot sa tukan sa tung diurag na news director na si Manay Annalyn Silad. Formal na pong na pinag-inuguraran as in na-turnover na kasudba. Agosto 7 ang nasa 48 bagong classrooms dyan sa Morms o Marshall O. Ranyola Memorial School na pinunduhan sa ilarampu naman kan Basic Education Facilities Fund sa inisyatiba siyempre kan Ako Bicol Party List. Pinagpanginotan ni the Education Secretary Sani Angara as in Ako Bicol Party List Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Ang nasabi ng seremonya as in pinagpartisiparan kan mga opisyalas kan Department of Education, Albay 3rd District Congressman Adrian Salceda, Albay Vice Governor Farida Koh, Albay Board Members Juan Miguel Salceda, Ginabatan Mayor Ann Onghoko, at inaman si Bulanggi Mayor Giselle Salceda, mga estudyantes as in mga paratukdo, as in ibang mga stakeholders, dyan po naman sa MORMS. Matrayumbo man na pinag-inaguraran ang bagong two-story DepEd Division Office Building with roof deck. Sa pagkano siyempre DepEd Secretary Sani Angara. Personal pong pinagpartisiparan sa nasabi ang tibinad si Ako Bicol Party List Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. bilang pagkikisumaro as in suporta sa mga programang may obhetong mapatalubo ang sektor kan edukasyon. Palagos ang Ako Bicol Party List sa pagbusol kan mga proyektong magpapakarhay sa kalidad kan edukasyon as in magtaurin mas matanos na serbisyo para sa mga kapakanan kan mga estudyantes. Padagos man po ang pagkatod ka na Ako Bicol Party List din serbisyo sa mga namamanuan sa isinagibong feeding program dyan sa BRHMC o may nabot po naman sa 1,800... 1,087 pasyente. Mga bantay, mga pasyente, medical staff, as in volunteers, anatawan, din libreng mainit-init na lugaw as in bunay. Pero po sa libreng lugaw, nagherasman sa pirang mga pasyente, din tinapay ang Akubicol Party List. Inibuman ang blessing and inaugurasyon kan two-story, two-classroom school building. Yan po sa Peña Francia Elementary School, Daraga Albay, na pinagmahigutan na marealisar kan Akubicol Party List. Patunay ini kan panagos pong pagpapahalaga sa dekalidad na edukasyon asin magpapatalubo kan mga pampublikong eskwelahan. Ang bagong edipisyo ang magsisirbing importanteng dugang na pasilidad kan eskwelahan ganipong masimbagan ang pangaipo kan mga estudyantes para man sa mas ligtas asin matanos na kapalibutan. Kalamidad. Epic bubusol ngunya ni Akubicol Party List Congressman Alfredo Pino Garbin Jr. ang tulos na paghali kan system loss charges. Kaning day na makadugang pa sa gabat kan mga konsumidores. Sinuportahan naman ni Garbin ang pangapunan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maamyandaran ang ipiralo asin haliuna ang system loss charges asin VAT o value-added tax na naipapasa sa mga konsumidor. Sigun po naman kay Attorney Garbin, makakatabang ang propestong lagdang, ang propestong System Loss Abolition Act, ngayon ipong mapababa ang singil sa kuryente, asin mabawasan pa ang papasanon kan milyones na pamilyang Pinoy, asin mga negosyanteng nag-aasa sa supply nin kuryente. Manijok sa oras na mga tugang na 1 minuto na makalis ang alas 8 po nin pagkaaga, taod-taod sana. Balikan na po ang nagkapirapang istorya, makalisa na tabi ni.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong